hakunene musitoranzeka kula ku chocholoza kula ku tilemselo pfuka hali nkama ku vena utendla swa ku kari leswa ku va uta kuma avuyelo nga xiliwi sinkorash 12 minutes radio Mozambique emisor provincial Kagaza.

0: tindambi tienga tiliku twalana kati nsuna
1: dzaya mathivi lawa ma hlengeletaku mati
0: tivhikeli u va u cukumetela malaria ma fambela kule na wena.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: kundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: Mkisiti yana mahlweni ulongolokani mtiro hashi ya Radio Mozambique, Misori Provincial, Kagansika, Hojitora Shina, Daesh Minutush.

Mngisithi yakuyisela inkariyoma ungumahlayi wam Francisco Nsimbini. Mringili watiko Daniel Chap nyamuntla tirela xifundzeni xa Meluku kalienzo lantiro alendela ka xifundzankulu Cabo Delgado. Tolo mringili watiko atsatsiye vantshwa vanga ka mintlawa ya swigevenga ku va va tinyikela leswaku va ta tshama akuruleni ni ku va va hlengela ka nhluvuko wa tiko. Wontlhanu ataka ku tayisiwa mahlweni mintirho ya ku yingisa vatshamitiko mayelano ni mabulu ya mpatsano ka ta mafumela. Mintirho ya mabulu ka xiyenge lexi yi ta famba ku ya fika Agosto ataka ndhawu ku nga ta xivukiwa ka tinhlokomhaka tinharhu ti vekiweke ku va ku hlawuliwa yin'we ka ta mafumela. Mavonela ya nhlokomhaka yo sungula i ku va ku ni ku cinca kukulu ka politika la mfumo. Nhlokomhaka ya vumbirhi i ku va ku ni ku cinca ka ku yantswa, kasi nhlokomhaka ya ku gamesa ya ku va ku ni ku cinca kutsongo ka mafumela ma nga karhi ma landziwa swoswi. Vanhu vanharhu va luze vutomi xifundzeni xa Mahuwa hi ku dumeliwa eswiharhi ka ntlhanu wa tin'hweti to sungula lembe leli a xifundzankulu Niyasa. Timhangu leti ti endleke ka miganga yinharhu ya xikanekiso xa Mayaka ka mpfhuka wa 85 wa makhilomitara kusukela ntsindza wa Mahuwa. Migangeni leyi vatshamitiko va dumeliwe hi tindlopfu emasin'wini nkarhini va nga zama ku tihlongola ku va ti nga dyi a swibyalo. Mukombisi wa mfumo ntsindza ku xifundzankulu Niyasa Silva Livon a tlhamisele swa ku mfumo u karhi u lavetela tindlela ku va ku biyiwa a livala la ku tshama swiharhi la Niyasa. Zana ntlhanu wa makume ya tinkomponi ta xigava xitsongo ni xa phakati ti ta kuma nseketelo ku va ti tlhavukana ka matirhela ku seketeleni ka tinkomponi tikulu ta phalafeni ni gash lomu tikweni. Makungu ya mintirho leyi ma haxiwe tolo nkomponi ya vuceli la maphalafeni lomu amsambiki. Nyamuntlha tete ku nga hisa ku ya fika 33 graus centigrados ku landzela Beira ni 31 graus Kilimani na mpula ni Pemba 29 Nyambani ni Vilankulu 28 Maputo na Ncenca 27 Evugamu Lixinga ni Ximoyo nyamuntlha nga hisaka ku ya fika 25 graus centigrados. Mingisito ku rhendzeka av mahungu hi nkarhi lowu xiyenge xa mahungu ta tlhela hi xi pfuxeta hi 9 na 10 minutos. Lishile.

Mbuyesh lua shanga vnanga la batista pangwane vnanga la listima ngupu shunene ka vuyelo ambi manyela manene ka vateka na ikana vyoresh na vinsete minutu shi ngesela vnanga kwa pangla tamikset na kongoma magamu kashinglisha kusangula shavahan shildrime mlaishangana nyamuntla.

Se nyamse khomotsa to 30 ka junyo ba mawa wa joni ba kha bona ba nga rivela ba mthuko kha ndi pass ei tama donta karata ko utomi unemela ko bazama mani ka ukhalulengo ha ka utomi unemela ko Raymond wa iwombomba makaiya

0: Iti ermung swa chichi cha radim sambiki msero provincia la Gaza kula sa semana kwa zela katiela na kunindi mai hita kuna inyam si kamne mono kuwa mahanyelo atu hawa heno mbomba ngu tuwe muhanyo kuwa fana ni mahora na kumasikwa na basela ngu tumasukri kupina mpimu hamini kudaha mafola o hambana hambana hambini ya wa matindi swago hila kuziwa titotene ati ya titi humelela ni kale kani kumbinga wa hili kumkua malembe machincha akomu. Não é o bingo do simulacro como são que eu devo orientar um bem no arco sola com esse menino com a vaca este chichia. Já de cada tata é rico escondo o atumana que marca tinha ela cozinha. E tu ana com um galo falando mahorana. Por que tu vai nana vai te colo? Vai te ninguém te dar muito cabo silo amassou que o chito ana o dia. Da com o que me hambembi mo ilha ano chichia o dia.
1: Mitsikari tatanya ndombo mitsikari vaingiseni ndabonga kuniramba nyasi kuva hitabula mundokudekisani iya ati uniwotisa kutiona timahaka kuti hanywa kumasikwana yawo iyo kuita ingatoona ti tingachita tichihanywa masiku msana mwanana wechikolwana chitidziva tota chikolwani ku masiku msana echigala tito atiendokare tayila tatsimbwa Hesingana tutiletula kudziva titu titsimbwa nguchani tiyila nguchani vachokhona hawonga tsibele vu vachibuga tsibele ni usiku ticho kusela usahoka haleva nga kugela tutu kuni so unasimana sesungunguma kuchizama kututu muhoka mtini para usisi uoni sile nga kone unga pindu kungatachimana ati unga mai Hesingana tu ati ndamasikwana yao
0: Se uchituone nga wedi chani, unemela ka utomi, vaza kwe dubetela kose la masuke, ni kudaha, nkukutala kabu wana pela vamalala hambi chikolo wani ngumaka yu yu daha ni kusea.
1: Uwambati sore, atitu humelela kuku, ina uwambati to mfumu watu ni wani, wa umana mnanduwa. Kufumu watu, uwa nunga vega timakatu banana, kula ku machini nguati fanelo. Machini nguati fanelo banana, Tipindi sidimpi mukabati wonisisa titu kuti vakuni tifanele ti vangani tifanele atote vakato banana vani tifanele tawo banana chakavangu vamahati vatila vako
0: titi komba tokene kama wanula wana kuphaza mahawa hinga vaveleke vaphaza vako ina wai ndi milayi kuhonda ngati
1: titsuri isuri awe uchomukaratela mwanana wokuchila kumninga mlayi wahule akukhenunga muningi mlayi mwanana jo namahisa kuti Acho wea usiku, utangwala opeko, kuna hatu utatekwa, uchia kutu. Mwanaone zumba, cha, unama isa kuchani. Ndawa, awa baku ni mnandu katia hii, tuwa setima hakela kukungu. Ngujibu wana ba, baku ba mila ya tuwa, amundi tikuwa.
0: Kama wane wawe natia, tive kikanguze yu, umangwana waditiku, ungatuka upata wafana ni mahora na baba wakuni mapimu ama nene baba na utsimbilisa ntikulia
1: watu wana tatanya ntumbo hichotu hichitu wanetela kuni watu baba kuni matendensa wakuni mapimu ni Afrika watu ngutu Msambiki mkwatu vehi tisela mavenenu yele mavenena ale kumateheda yela banana watuku vanasumela vachichani vachitayachara sama vanasumela vya wea vetata kuparamu Ta huti bati matendensia. Ani nitu woni ditati nene. Titu vete sungelela milayo. Yomba isi pwisiseke ditikuni kwatu. Intu kapeku. Intu kwa angulu. Nichomu angula. Ani awe. Kudimu wakelanu wami. Kutu chini mangalo. Hey. Haguma ngu tatukumbe. Washa nisaba nana baku. Entateko nchiakotu. Nchiakote. Baba mwanyana vaisala bafangu nzana. Nchiakote nunga nchi. Mwuma haka ya uwa. Ama hakutomba itingasa tatati nene.
0: Kabe mfumo ono wazama ngudi dawada wana. Paya utavisile otema baraka nukwa tsemusha usawa kumasuke hafu hini sikolo wani. Se inga wai diti hiti ya tipaza misako hawa.
1: Kati ya lani nito utavisama baraka mu hafu hini sikolo wani kumbukuchani. Kima hakati haka wana vanga pazama. Utiba tingu wangati mahisa toa. Pura kimwanana uchose umtumbula tuwa aseti. Idi kupeka. Idi kumchaya mezi mwa atibisisa titumangwana numpote ni tumela kambi nisela usuka. Usuke ni gadimu anane na kula. Mkama ya atu ile. Hichia masinemani, hichia chani. Kuchi ketuwa magrupu. Yo ayi grupu hii. Ibele ngungu kama uparichi wana sinema. Kuni ti atuwa hombe. Atuwa ngadimu anane mkama ile. Hisi ti uoni. Hiuwa na matine. Hiuhumesu. Kubela kuti kutsubela kuma group wana ngunga maule kuchivhi ntuma mora niwa moya sitsitsibere kutsibela kuti dadi mageve mapoisa ngona matsibela 24 hours uchomanwa ngunga maule wa mavintuma wore chichola cholo nawo mbatoto uyangwana kunatsula uchiakela mtsula uchiakela nkuso upekwa mbomutsumela uhela chikwadro kuti anti mangwana namba pinda kambe uchitsibela nusiku machikonku katima heke banana votsibela dicha votsibela vana vana vaba vasikati akukhakunganinka fumungu wana ungadaitela totsi
0: kambe akia uchiti wana se vatate vachititumbula kuti vana vadhama fola vasela masuke vangama hachani kula kuva wisa nzilake
1: vangama hachani konku kutuma mali vana vabisingu mali vangabisingu lungisa vatu kuti singa kuva dibisingu mali vadona vhala mafabrika ele yoma hetele silesa sefochongo yeye mise timakata mafoni machi ingaduthuri weko wana mfo awo uchungolwa usheshavisa mafola ele ya hombe wakukwane mbangi mafola ele bako wana mayaru mazere mtu mazere mwugweta mea mwalala mamwalala machaha
0: mwutemu
1: mwutemu machi wana na ee mamwala ati mama kose me lavetela sipapa pepana vee hisa wako maditi kutitu vatia hisa mbangi mbangi mwala ati ngutisuri dakona kwa hiso mapepa ni hihembe
0: kambe ngu mawenelo wena hambi mua mabarakani haini vaa tzimbisa kuvesha viselwa masuke hambi ni mafola vatu bava nga umma nguvala na vachikolo nga ku umona duwe umpimisa lito umona na vachikolo vangi vaa humago hambi vadini ma nispani sa chikolo wani monform vaa tula vya shava umasuke yawa kusupo chonga vesela mua abavo shavisa ni mwana wana umna ndu hawa
1: abavo shavisa mwana umna ndu manjibala wa mane kungu mali kaitu mitu masiku yale henga kulangu yona tu uchia humelela ni mali yu isu kudingani yao ito ngolwa mali wachi ndada na tatu ndada na mani uwe ya wata wengu mwana uwe mwana ni mali nita umali ntopa ninti nchua na mali cha hichira kopera wadu machi kungu katitu mwanana wa doji ana cho humelela ni mili wote kachi dosa na vimu ninga wateka mali wacha wetela dipaktini uhuma kato chao avaleva nge tumete nito kukangana zoitu wanu kumchabuse kubalama kukwe asisi tuma kwe male wow. Ati nito wana kutifanela kukukufu uchichincha mama helo uchichincha politika utumelo utumeta milayule yu tatu vata ate vama ame vain karegato inga hivu nani kukuna wa inga hivu nani kula ya banana mwanana so angadawa manjena ana levelili mbeka ekwa apwa ezibajitiretu uchomu gaila tito umangwano chukwe yangu vintuma wara hana tapeka. Kanga wano wa mangala kono. Prikachia uwe mezi mungu vintuma wara watateka limika. Uchumba. Mangwana, mvala pe. Mwashu, nchoma hetu nitamu chumba. Nkwa wete mungu vintuma wara. Asute shkwadra ya uwe. Pronto nisha huchichana ni mwana nata hotela ntina ni hotela kututu. Tinge hilunge. Fumu kula kuchincha politika. Uchichela melawide. Wechikata tate parachivu na kula ya banana. Kula kaka ku mwanana wako nini achimutomara medidi. Nchi tomara medidi, kula kuilaka medidi, nchitomara kwenye nchini kami.
0: Se, hawa, timakati mbidi ku milayu, yuana wana kuichingatu yu wahihu kisela kumanana wave mwalala. Ni didawa dido damasuke ni wana umawana ku makunga mangi. Aya wangu tungutuwa madena kusifachungi kuona mwanitra kufana ni mahora. Hawa, tose uninga mnanduwa mfumu
1: unditsuri bade khona bana daya sele khabadai vato ayengatela mali vanona bade atini nga vakona tsikuti mwana machima vapeka mavinsingu vegwita uchani vyachi mwala chilecha chembamba vufunetana kuchoda nima uniform ya ko hamsa kon ha ya atito ngushavisa hafuwe masuka hambe macho shavisa shongweni atijani ngatuona vayengisele kudawa nguvenenele ambidi kwa shungweni vadana shanga male kwa la wamu ya tula shungweni sibele tula chilundisa chile iwe wetapeka
0: ngumazumbela wana masuke mazumbisile kungayo mafola ya peza adu ya umuma kuma droga
1: ulituri uchosa uduketa chakuliki ahale mundu wufa kutamba mundu ngu hako wekulu veta vejirara ngadi rwa dadamu wafo chitibila mundu udundungu chani maji atitovo na badawa batula kabatu wafo wa mwanyani vaja wapeka sile wasaja chile
0: suwa karali
1: watu wa mfumo hawa unimlandu mlandu wa mfumu kula kubachiti lungisa ve lungisa vama hatiti surungu tati nene veveka mlai ve usati mhakatu intu epekwa kuriki ngutu ngutu intu antima engisa nkupekwa ngutinzi ngugelo so ngutinzi veka ingisa wawo ukukukuchuko tu ngama hata yira ala kuzivati tu yira nguchani masuku msana poti hichi huma hebele katumwanyana jitema kwantu hingatuwa na hingikai hume kwa hawa masuku msana kuchifa antu hantini batu banana hutsetu hichi ya kote itulachi ya tozo hisitu woni titu umkasha uzumisidi kuchinu humisidi kuchani babasi katu bashirumbu basi kusimite banana basi manikio majuku mkubeteka si banana sasi doto bamishirumbu mbale basi wasimite so sisi kuheke shio hemele chani europeo ungula kwa hitome aramadan chako ahepele na ngungu politika ya mwanyani ala kuhigumo hutsetu wa afrika ni sumile uwe arete katutoka dada
0: Hebo mani mahungu tata Eric Shikumbe hibungi lewe ngseti gamata kwa hamsi katiti alina kuni mnangono kwa atuwa tsikuna nyamsi niti ambato kene njimai huki ili nguhaku ngalaveka mkona katinze vetako kambe chalisima mkute katiku tona talisima tikuvuna titakuo kumangwana wawe nauna wawulitsu kwa ate nko wafana mpela ni mahoran vasha niseka katiti alina kuni sikara tu siya samasuke ni mafola nzi ingi kungu siya wamanika kwa jisela sela ni udaha nikudaha daha iku sisi manika usichwa tsumetela umangwana wawe ni matima ni mitamo ugonda manu manika machisala msada kusatisa chidumiri nyantumu hiche bye bye

0: emissor provincial de Gaza.
1: Dito kuna msambi kemana katika 15 horas, jimbi moyo hi kombela ku hilombanzeve una manatenga ya Gaza, wingsetu nene.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Vengsete varadi Msambiki mlosa kawamka mahita kunitenga ya Gaza kaditambuli ya ranyansi mfumo wa distrito ya Masinjir kona ma provincia ya Gaza una makungu akuna daela sihari asisi usa kudikuwa wambomba ngotingonya muniti misi sihari simarekako ania park nacional ya Limpopo. Distrito ya Gijana kuna ma provincia ya Gaza mchima utakuwa Agosto kuna mahwa mtumu wapakele wa michiktelo yofika nguyo nati itsuna kasi kuchimakatia vahanyi wa mwadro panika chajai singabangahi wakombela kamfumu kuwa ulu kama kungu mapya mailanu kasi ni masha iselelo asihari amua sitingani hambi ni makungu ote yawa. Misungu ya mahungu atu kaditambuli ya danyansi, mahungu ya wa mabindulwa, ngunga ni Pedro Paruku, nsakuru makumbisa, kamichini kumanika mtumsani kuluti Mariam Ibrahimu. Fuma distrito ya Masinjir ama provincia ya Gaza, nguwakasu kuna makungu akunadai la sihari, asisitako sichishupa. Si mbomba kasi nguti ngonyamu hambi niti misi si jelako si mwani sifui mbomba nguti homu ti mbongo lati ipongo kaukalu wana ulea. Si hari si semana kako anio parki nasional ya Ali Mpopo hawa kasi si fodola kwa kaukalu ulea singave kwa kwa si shayiswa ka wana singena amwa mitini hambi kama kalu umumani si jela ntimbeu amwa matembweni. Administrador wa distrito ya Masinjir ngu awombako otitaku vat ngumalembe msana vachisama kuwa vesi bob kusi hingaletela kambi kutahoka ayambimu ta karatisa nkusa kuni sihari sinisona se semana kaku iti sikeya. Hichi ngachi ngenaka yonandima ya kuyela nakasi ni ufuye wa sihari. Bahanyi itibangahi amwetro panika chajai wakombela kawana mfumu kuwa kula watinzila dipya tishopo shopo nguwa kakunene mailano ni mavikiselo ama kalu yao habini mafuyelo akona yomboba kumasha iselelo asona sihari sia mahungu yao sima sima ya ona hina mamana ni mtumisani kuluti Ortensi Matavel.
4: Bahanyi wakarimu wa Rupani kachaychai wa uomba titokene kulaweka kukateta mfumu ni chitsungu ni mitsanganu ya hambana hambana. Kala hati ya hati wegonda ta mazumbelo ni mashaiselo ya makalo yofu ya sihari sa chitinga. Kasikuwa kuna pumbeka maka ya kuwa sihari si dumela vatu. Hambi ni mua titembwe ni makai ya kumasuni nguku karata kama tsiku ya wa yuguita. Wona waomba titokene makalo yofu ya seharisa chitinga iku parki nasional ya Limpopo ni banyini. Mafela kuwa mewa nisikumbi so sasipia siya si komba kumihingano ya sona. Ni kuwa kuwe kwa tidaradi to banga kasi kuwa sihari sisi humi siya muwa watu wadi makukona kumbe muwa watu wazumba kukona. Samuel Shakati ni Karl Jumula vakene dinene kuwa kuklaiswa ni kufuya sihari sachitinga. Kambe kufela kuni kwa lesima chokata mtu. Vao mbile matu ya wangu kuwa matikwa nano kuwambombwa kungutu ngukuwa kama distritu ngutunge upeka provinsi ya Gaza. Kumaneka tito sihari sachitinga ngu siya siya kumuti tembweni siya jase timbeu si dumela vatu ambi kudaisa vatu ambi nikuja sihari sasifuyu samu mitini. Kumbomba nguti humu nitipongo nisimwa nisifuyu. Maka iya iwoneka ngutu tatenene ka madistritu ya Xikwalakwala, Mapai, Xigubu, Mabalani, Masinjiri. Amuwa tinzufu, tinyari, tingonyamu, nitimisi, ti shanisako chitsungu.
5: Inkusibiva, todos os dias os animais estão a sair em massa.
4: Tikapisiseke kuwa ditsikunditsiku, sihari, sihuma, mulesi kukona, siahlasela. Timbeu, muti tembweni, hambi ni kudumela vatu. Makaia, tila kumba titokene, hivi teni pazamu, makadunu ya kona.
5: Temos que preservar o parque para benefício do ser humano, criar uma preservação.
6: Temos que voltar a sentar na mesa de batermos.
4: Entu, afela kuwa edene akunilisima, masoni kachihari, chofana ni nzofu. Ngukuchikwembu chinikile mtu nzufu nisimwani sihari kuwa asifuma. Haikuwa sihari sona kufana ndi nzufu. Sidumela, situmela, sidugusela mtu. Wona kaparke ya banyini hale ya Mabalani. Kukawone kisikombiso sa mui gwitela kukona parke ya kumbe ukaluwa ufu ya sihari sa chitinga. Kulave katito kene kalatsi wo hahatsi. Kugondwa tinzila tatipia, tamasha iselu ya seharisa chitinga, ni kuwa kuwe kwa madaradi obanga.
6: Parque de Banyin, limite aqui. É limite imaginário, não é verdade.
4: Iti matu ya Samuel Shakati ni Carlos Mula, vachi emani maka ya kuwa, makalo ofu ya seharisa chitinga. Iku Parque Nacional ya Banyin ni Limpopo mwa Gaza. Mafela kuwa me katetwa me gondwa ma Tlaiselo ya kona ni mazumbelo akona ni maakelo akona kasikuwa kupumbeka mhaka iye ya kuwa sihari, sidumela vatu, hambini kuwa sihlasela timbeu muwa jitembwini.
3: Rati msabiki ya magazo wengisaiti mningandima ya mahungu kamisikari ya nyansi. Ania distritu ya Masinjiri miti ya inga shupa ngu kuhaka ndambi kungari kupinda. Ya mkala sivunu ngu kuhaka mti wa ina isivunu siya sita kuhaka kuwa ve mahamitumu yokari viguta ve holelwa mchima umwani ni umwani. Naramba mtumisani kuluti Rogerio Madede.
7: Distritu ya Masinjiri amua Gaza mtengo wa makulumararu amiti henya kukawusweti wopinda mpimo. Yivuneka nguma kungo otuma kasikuwa ihola ngumale ya chipimu cha 2000 watimetikale. Ndangama kungo ochu kwa tisa usweti uwa imaneka koidi kawona. Hibwata ngumiti yenga chaniswa ngu skratu sisinga waneka makotokadidi lembe sichafangwa ngutinda ambi amua provinsie. Miti ya itumako mitumu yokari yuvuna chitungu kasi. Hola malia 2017 kaji mchima ni mchima makungo awa mana teka mchima mbidi kukakucha msela kamisa dole sotu ya Masinjiri kasi msana kama kabichima ye mbidi kuna wa ni kuwa mitile ya ivune kanguma kungo o mahama bindu o kata kuwa ya masoni ngu kuwa ii chukwa lilongu utomi saru shukosha wa matuto kene kuwa mitile ya kata kuwa iti mahala mabindu msana kama mchima mbidi ina wa ya mkela male chipimucha 14,000 wati mitikale.
8: Compreende, primeiro, a realização de atividades sociais, em que a família, num período de 2 meses, recebe um valor de 2.100 meticais, mas depois desta atividade, a família qualifica para beneficiar de um financiamento na ordem de 14.000 meticais. Este valor, através do qual a família será incentivada a desenvolver alguma atividade de geração de renda para si,
7: iti matu amshadora distrito ya Masinjiri Sérgio Costa chibuata kasinguma kungu osakatala mitiha nye kukau suetu upinda mpimu kuwa ichukwa tisa utumi ni mahanyelo ayona aomba tutoke ni mitileya imaneka ichi maha mitumu yoba sichuropana cha Masinjiri kumungu kambe ni kulunga sisitratu sisinga maneka sidole tetu nguti ndambi ni mwenye ni mitumu yovuna chutsongo.
3: Distritu ya Gijana mwa provincia ya Gaza kumahwa mtumu wala kusiva mtengo wa watu wa fanala kukuwa wepakelo wa mchikite lukufu ikatisuna mtumu wa ukunama heka kumjima wa Agosto atako kasika wa mkama kumahetelo abalela ya yote mit haini kana kukuwa imana kufuneka kumchikite lukufu ikatisuna ndalika makungu uvike la maluati azezeze mtangi wa mitumu ya taudahi ania distritu ya Gijana awumbili tita ku upakeli wa mchikitelo iyo vikangiona di itsuna kasi ufakala kufanela kuwa upumba chikaratu chichita kuchiwoneka chakutama kukwela mtengo wa vatu wa mwakungumbalo wa tia zezeze nguko haka kutama kuye masoni titsuna tivangu wako kukutalela naka madi a ndambi hambi ni a nzuma Guilhermina Samson azisili ti itaku imwani ndima inga humelela kambe nguko haka michikitelo ahi inga tsulani madi a ndambi ahawa maluati azezeze mangatama mekwela kutahoka ayambe mkubinda mchanu wa mazana a vatu wa manikili watini maluati azezeze kuhambana ni kupinda mazana mambidi adilembe linga pinda kambimu yofana mtangeli uwa awomba atita kukuma huwa mtumu kambe wotsimbila kutolwa kumbi dipulu wotsimbila kusholwa maluati ya wakamakalo ote hamini kuwa kasi watu wakona viningwa mirende
9: distritu la hina ili likumbi li yengetela ku anshayo ya shiguyani leshi khomuwa ku hima vakwi ya malaria aloko ichuka tweti tinharu leti iti ti hundzeke lembelele hi vona swa ku anumeri yo khwela anhlayo yo khwela loko hi hambanisa ni lembe la 2025 ya switiwa swa ku gijani akanisadu a yingheneliwile hi ndhambi a ku talaka tiyindlu a ti le matini hambileswi a hi vuthelile a hi vuthelile a tiyindlu para ku dlaya suna leya yanga malari manji leswi tiyindlu ti nga nghena matini a murhi u hlantswekile na u hlantswekile murhi loko se va vuyile va ta nghena entawu a suna leya a ya na a ka ha na ku loko yi famba le ka khumbi ta ya fa hi ku wa murhi a wa ha le kona se leswi endlaku swa ku a mavabyi ma ya malaria ma ya phambeni a michikitelo leyi va nga li na yin'wanyana yi fambile ni mati yin'wanyana yi pandzekile hi ntamu wa mati leswi a ma tisa swona se leswo manjeke ku nga li toti ti ngakengake hi ta phakela michikitelo na hi nyikela michikitelo pra hinkwavo vanhu i nga leswo swi ngo nyika lava tinyimba swo tiweti timbirhi oti tinharhu hi ta nyikela michikitelo pra vanhu hinkwavo
3: mthangeli wa mithumu yo yelana ni taudahe ane district ya gijana Guilhermina Samson achombomba kasi ku mthumu utaku uchimaheka wakuna wakasi kuphakelwa michikitelo yo vika tisuna kabahanyi va district ileya Hicha masolving seti ni ndima ya tu uye mahungu msangano wa chikechi ama provincia ya Gaza. Utanisa tita kuna tsaisa wazifa chikechi wa mimova wa chikechi wa watu wa wakasi wazika kuwe kosha timali ati isingata wanatinga sungwa ngumfumu. Kasi maka ya hii uomba ngu Adinaldo Maabot wa konsili fiskal kumbi watawo nileli ka msangana wa Astro Gaza ngu konhaka kutama kupala mangene batu wapalusha kutitaku kuna wayemi mwava wa sibombia na avava kosha kutimale ati isingata wanatinga avikiswa ngumfumu kakuomba ka Maabot hambiku asemblea municipal mwadropanika HHI anga pasisa timale ati iku utona kulingana kuwa nibona matsimbitisi iba mimova nyesi bombinyana velondeta nguha iku kuona mlayuwa kasibwa makoshelo ati male asumete ewa mbakambi tita kutili sima kuwa vatu nwana hikota kuwa zivisa itona timale itia isinga kuwa viduka ngu utona hitu sumala kambi hitu la danza da kuwa loko mtu asi zivi ndima iya iwiya kasi e zivangu haka kuneni isinga kuwa hichuji sana
10: be ma rito matsongo nta swi hlayisa swileswi ini ku kombeliwa ngopfu swinene ku hivi hi lehisa timbilu ka ku tirha ni xitshungu kusa a ku cinca ka mapuresa hinkwavo va nga ni opportunity ya ku va swi tivile o va swi tiva a loko a humelela munhu na a nga swi tivi hi nga ve ni ku hi mu tshika hikusa hinkwavo vanhu lava va dependera hi hina va tleketle a loyi a nga tataka na ku a nga swi tivi i a hi mutekeni a ya lomo ya ku kopuri ka partir du moment ongo a nga swi tivi se na wu muteka a ta ve se na a swi tiva mundzuku na mundlwa na ta hakela tarifa leli hi nga chusiwa hi ya hi munisipi ya assembly ya municipal seleswi seswi nga pfumeleriwa swi nge hitlele ntamu swo la ku hina vanhu hi lehisa timbilu ansedad yi veyikula ku vilela ku ve kukulu ka ku hi nga ve njhani purika ma luma district se ya va pfumeleriwile ku cinca ka matarifa a ku chota hina la dropeni manje a ku chota ka swo hina la dropeni a swi yelana ni munhu toriya ya koho ya mamahele ya swo ni ze xitan'we ya koho pura ku tiva swa ku kasi hi nga ve hi mpfhuka muni ku nga engeteriwa ka mali hi nga ve hi mpfhuka muni a mali yi nga ka yi nga tluli laha yi fanele ku engeteriwa tiko
11: se a lava nga te tirhisa press leyi ya nyuwana
10: na yi nga se pfumeleliwa be a loyi a tirhisaka press ya nyuwana a nga se pfumeleliwa a suposto ku a waka swikhatiso purike a lexi xi pfumelelisaka munhu ni lexi xi nga bazi lawe munhu i tarifa leyi a va nga ta ku nyikaka pura wu kolara ka movha wa wehe loko se u kolari ka movha wa wehe munhu a ta ku swi te yini se u ta n'wi komba lexi a tarifa phepha leliya la ku ta signatura la lweyi a nga ta ve a le credenciado pura ku a sinara tlhela a veka xitambu
3: mabyi kasi Adinaldo Mabot wo yelana ni tausage ka Astrogaza mtshana wa vachikechi ma provinsi ya Gaza a chombambangu kohaka kuna wa ku tsayiswa vathu a va va kuna koxa timale vanyesibombinyana a ti isingatona ti nga vekwa ngu mulayo wa mfumo ni dropa da jajai kumbe assembleya municipal vengsit hi wata kona hondi ma yato ya amahungu wanguyawa mave mebindulwa ngungane Pedro Paruki nsawani makombisa kamichini kumanikele mtumisani kuloti Mariam Ibrahimu ingali mtsikani.
12: Yendisile tenga ya Gaza ndima ya mahungu a provinsia ya Gaza.
1: Mahungu mamani kutinzela tikuleta nene hini temba tokene mwingi sinene na mamani ngu hawa kulaveka ko ngu koda hibonga ka watu msandu kutufanga skoda kubewe hitisela mahungu wa alsima kizi ya chumani za saati minutos
13: Matiyo basa kutembisa utumu wa wainamu tivikeli bimiwa ya tindambi kulaveka kuba usela matiawa manga haliswa hambi kuva mali thetwe kuloru kumbe yin'wani mirhendi ya lina kuni ku basisa mati thela mati ya wena kacece xi nga basa u tshumela u funengeta tivhikeli ka malati yo vuyelela ni kolera
1: kutona ku la ku londeta vhelavhela sileleto siyasi vekwaku hawa ku la ku londeta ta wu basisa hi pfite malwati ya dzedzedze ma wonekaku ni ya gijwani hawa ku lavekaku ngu tshimatshima titaku vathu veziwa ku watela ka michikitelo va va ku nayo kambe va va singaku nayo va fanele ku va veza ma ku yisa switshakunya ni minova titokhene vana levisa titshuna titutuva ntona ku va masi manungu malwati ya wangu titshuna ti yangu tona timahawu ku woneka malwati va vambaka mitondhambi vita engetela titela na kuni ku titshuna ti velekana kona ni ya gijwani singo hawu kunchi karatu hawu kuli makungu akuva vana khata kuphakela bechi chikitalo imwenyana vesomela vivuthela moti nyumbani msana ka kuva tidohumeleti makati ya kame ndambi va jumile iti ta tsumetela msana makungu atselela mailana kuni kulwa ni malwati adzedzedze kunguwa hi natisa uchenje msana ka mahungu kuya hawu kamkama dza sezare ayo imbemo yo hita zivisara mamwana mahungu tsumela mana mnangono ko wa banana awamba mkatangu.

27 barra 27 que é o nosso magumata cadipso da Mila Pedro para o Canfuma distrito e a Massigir com uma província e a Gaza onde uma Congo o que não é lá só se se rare se chupar com na ete se rare se se pode lá com o calo a parque nacional e a limpo por se engana a mua matembo e ne hambe ne mua ne macalo se maha ete se rare um bomba ngotingo nyamu ne temisi a se se pode lá com a nha parque nacional e a limpo por se desembrasilha se mua ne se fuyo ingo um bomba ngoti homo ti pong ngo nisi mwane mbili kudugusela vatu kwa shulela amati tembweni mshadoro wa ania masijiri awamba atitaku vata wachizama kusihinga ngumazi kumsana kusitawela kami kutoka ayambi mukasi sakarata distritu ya Gijana kulandito na mtumu waku mahabalela yalo kusema mtengo wa vatu wadikana kukuwa kasi vifuneka kumichikitelu yofikati tsuna mtumu awakasifuna kukuwa kasi umaheka upagiri wako na wamichikitelu mchima wa Agosto ata kukawa mkama kulandito wa kumakungu ya wa aku lama kusema mtengo wa vatu mtangeli kwa mitumu ya taudahe ane distritu ya Gijana awamba titaku mchikitelo ya nguyo anadikana kukua kasi pumba chikaratu chichi waneka ku chakutama kuwaneka kutalela na kamtengo wa vatu wakuni maluati azezeze na machivangwa nguvatu waji wakunguti suna mati andambi ayamanga waneka kaukalu ule kambini anzuma kuona maga mahati taku tisuna titama ti invelekelana kambi chivangelo chimwani michikitelo yingi nguye ingatula ni ndambi. Mti wataudahi distritu ya Chongweni ama provincia ya Gaza nguwa kasi nga popola kupinda mazana mambili ni muni wa magumi avaluati vakuni kukosola tuberkulozi kasika wana magumi mararu ni watu wararu wamanaka kuiti vanana maka iya ipalushilu ngumtangili wa mti wataudahi ene distritu ya Chongweni awa mba kutita kukawa mkama wa alonde telandima ya kuwa vatuwa vemana mirende Anthony Watt asumete echamsela kambi titakumalu ati iya wakasi mangatsuka vemapimisela kushanisa kambi ona mahiuki ngukusa loko chilonde tela ta mila yose ya vadoko dela kasi wapona msangano wa chekechi mu provincia ya Gaza utembisa titakubuna tsaisa wa chekechi awasuka kukasi vekosha timali ati tisinga tisia vekwa hamla yoni ngumfumu kasi kuwamba titaku masikungwe no ya wakwa waneka vatu ama vata kukosha timali vanyami mova chisungu chipalushako maka aya isinga kuha mla yoni kukombelo kachisungu kwa nichona chipalusha wose ubihu tamaku uonela kayo na ndima ya. Sekretari di Estado wa provincia ya Gaza kumkumbisi wa mkoma wa ditiku. Akombela kawapia kuwa weti ningatita kamisaka niuza nisa midi. Indima ya lisima kautumi wawe wakuhanyo. Nikuna wakasi veleka sihena so hambana hambana sita kusichi uoneka hengo mbamangu udahi wa mafola masuki hambini nitimanti makato biha. Makaia ayivikili mgevela ungapinda aniacho ngweni. Kamsaka anupikizanu udanu wakutaku itornei chap chap ndani kama kungu okulungela mkuwa humbe kambe ungawoneka wayela na nita mabusu a nyama hambi ni mpunga konia Chongweni kasi awo mbili ngudimu andidawa atitaku loko wanana wachindingetela kamisaka unuia fanatama ve umbana kuwa ni utumi unene kona mwamitini kwatu wengi seti mahungu hinabonga nguloko miti mamani kutinzi latinene ta wengi seti.

0: Hiiti, hikuri, jaka kumangi ni guwa.
1: Ana ndiana mtani kamina, se kumalati.
0: Ambukuna nga kura kanjidi vali chitarcha msambiki.
1: Nambeli geshidi vali. Pena mkana wamina Sara, kuni timonya, ala wati zivativa kulungelisa kutona dona ditsibudia. Sara, wana pengu ditsibudia? Ngumati uya ya maferiado. Na fana uona ku 25 kanjunyo ukenda fera. Kakuthumwi. Kakuyusi kolwane, mikhali ya yingi kavalo. Ngumama hela manje kubatsimela kumaneka, uona ni vaku i president independence maputu niya. Kuona ku kuchi kuchiva ni misakano niya yo president aho. Kumaneka kuchisinywa, kuchi embelelo kumahamisa kanye yinge. Ni mijeke kumamba ngoma bandera. Ngo otima dawandi madinti kortia. Wodi zatu korta bandera.
0: Tawa rolsandi.
1: Na romba ngomsandi ke phela.
0: Radia.
1: Ngani gara nguti?
0: E verde. Reto.
1: Yamdima.
0: Amarelo. Vermelho.
1: Yo pilvina. Isi divali yo jani. Yo basa. Ke bandera tindi korto tsura.
0: Tsirangudo.
1: Hey, tshitora tsho tshamsambiki cha. Tshatsaki sangudo tshati ne kamgano mina sa.
0: Ina tshitori tshi tshatsaki sa jo. Ina mbi ili daga.
1: Na ta kulungela ka. Hey, vhathu vha vanga vanga u lwela mukhulu le ko vhathu wa.
0: Ee, ma hindati ne.
1: Muto. Ha ko ku ja, iti kuda tuda tikota ku ivai didi tikudede makhululeka. Tshimela ko imaneka didi didi. Didi nukundi mahati dona ditila mchulungwa kene mpaish livri isoberana.
0: Shinis, natuwa ntita kwa hawa mabulu yatu, maela nene mkulu le kumangi gumi. Ati kutona, iti mbili hiafo mkangu wa msambiku, gohi teka chukuchi kupu chamati.
1: Hai, hengachi si. Iti ma hiteka chukukwa na chile hinuma neka hichuona kachona maela nene nitikuda mkulu le. Na kulerelo, nati?
0: Ya.

0: a wuxeni mwingiseti no zama ku dumisa mova hita kota ku yenza swinwe ku le a xikwala kwala inga xidoropane xa xifundza nkulu gaza kambe la mova uya la ku duma la nyima nkheni uringa ke eye waya la ku duma mova mwingiseti unga chave hita yenza nyima nkhelani uringa mova lo
1: wazana wadum
0: eya udumanga kasi ni nga fika rini yenja yini ku ta duma mova lo. Oh, kula ku mpfula kapo nyima mpfula kapo mwingiseti. Ah, silungile mwingiseti. Nyima ni kheno dumisa so swike ku mbuta duma. Ehe, dum dum dum dum. Ah, u dumile mwingiseti. A so swi hita yenza swinwe ku ya kole a xidoropani xa ka xikwala kwala. Kola ka mukhandlu ku tiva miganga ya Mosambiki. Nina ka mwingiseti. Nyima hi khoma xitaratu hi kongoma kole xikwala kwala. Ashi dropane shaka gaza. Shikwala kwala ishi dropane shikumeka aka ashi funza nkulu gaza ati kwenla ina la Msambiki. Shidropana lishi shima anzere kanu ni tiku la Zimbabwe. Shikumeka angwalungu ni Masanjena, awusheni ima pai ni Mabalani, adzungeni ni Masinjiri, ampela jambu, Afrika Dzonga ni Zimbabwe. Shikwala kwala ani mapostu administrativu mambiri ingalawa. Shikwala kwala ni Phafuri. Shikwala kwala ani malocalidad lawa. Shikwala kwala Riu, shikwala kwala Sedi ni Xitanga. Kasi Phafuri ani Mbuzi ni Makanda Zulu. Kuva ufika ka xidoropani lexi a swi karhati mwingiseti ku lava khwela xitimela ka Maputsu, ka Xokwe kumbe ka Mapayi. Kumbexi u yenza hi movha. Loko u yenza hi movha u tirhisa Strada National numero 1 i nga xitaratu xikulu xa nomboro 1. U famba u famba phe ku zo fika ka Masiya. Loko fikile ka Masiya u boxa xitaratu anze u fika ka Xokwe. Loko fikile ka Xokwe u landza swiporo leswi swi kongomaka a teka ndzelekano lowu u kombisaka xikwala kwala ku nghena ka tiku lin'wana i nga tikulela Zimbabwe. Loko u ta eka Gaza u jika eka Revela xinene. Loko u teka Maputsu u jika eka Revela xipapa. Angeleni u nga xava swilo swako talo. U nga xava tikanjo ka Masiya kumbe xi u xava malambi kole ka Mapayi kumbe u xava a makhala ya lisima ngopfu swinene. Murhandziwa mwingiseti a xidoropana xa ka xikwala kwala xi kumeka kule swinene. Ku lava u longela swakudya a ku va u nga godoli eku fambeni. Kasi lowu i ve mukhandlu ku tiva nganga ya Mosambiki ni nga ku tiseleli ka lisiku la namuntlha. Mina na le karhi ni kongoma mwingiseti a swo swi na ku nyimisa movha kwala ka Masiya la ni ta xava tikanjo ni ngama ni boxa xitarati na le ka Xokwe leyi se loko ni fika le ka Xokwe ni ta ni karhi ni landza swiporo leswi ta ni teka katiko le ka xidoropana xa ka xikwala kwala. Kheli u timeka movho ankhela no dumisa ke mwingiseti a unge te famba ngana mi mwingiseti ni mankhela no dumisa. How do me? Eh, no ganga mwa xitichi. Ina ka mwingiseti ni ta sala ndzama ku dumisa movha la.

0: que
1: hasta aquí es apa. Ti chama wali kodo.
0: Ee wali kata ngoro.
1: Nge mandi duketo mandi. Va kono nyifamba nikamwina. Gichikele siku gaku gwimba mucheke. Phela ku vali kheni ing va koloni eku ku va Portuguese. I pra matsula di tikoni khekang. Ku se di chikile di hokile di tsiko do chana. Do chikisa wa we mucheke. Hi kwela wa hatu. Ha le siku la khono le ku dine le nguta tine.
0: Eish oh hi se se ku vele ku.
1: Ma jambu ku inga se vele ku. Komu i chitori chichi chiku chalisi manguto kandi tikudatu. Hachiziva nhambi vavanota vana chiziva futsi vana chiningalisima kasi phela hi xomo va nghene vinsikuwa kajunga kuli lisima lako
0: xinile hi nga vona koko hi wambomba kuti ti nga maheka phela mkhululeko
1: mkhululeko ku wambomba nguti ti nga maheka ka diti kudatu
0: ku ngo hi mahadihi ti lavaku ndani ka diti kudatu ti ni lisima nguto tatinene Agua, hindi na wapodi ku hindi na wahichitinga mkombo mbangu chitinga nguva vanga hilwela ngama woneo.
1: Eh, ambana tuona pevinzi unga zvinya nelisima ngota tine.
0: Eh, anelisima.
1: Isinga tone yetudwe. Anelisima kamuto miyatu ngatondunga womba. Wa maku hiva ninga lisima vathu vale vanga lwela wona mkhululeko wa. Wa mkhululeko wa. Wa maku Himaneka hichima atleti hitsakisako ton. Hisirumi ngumthu vasi hisinzisi hima hichidzato atiya. Ngutiya thwetila vako.

0: That seems to be moving so comfortably. The sweet. Iman, who are Imanadi high? Kojane bazara ya matavele mko.
1: Eh hamwa zama zama hawa amekunywa mbazama za. Azama zama hela na.
0: Ehe.
1: Ya hakurunga tindo ama ama pepa printela to telele hasma hetela.
0: Yatsakisa ngutona ngutona talisima mko matlave kako.
1: Ya.
0: Se utina vela kupfocha njoma mani mini nova ya.
1: Wa wana utende wa mamulea ima kandwano kene. Ungatolo vele wawa kwa nukuwa kukanachilo nda haka mdeni.
0: Uchenje ukwe mbelete Dezavala Man.
1: Zata Man.
0: Ni General Musica.
1: Ae, nilawa Dezavala Man.
0: Dezavala Man.
1: Ya, ati. Ujunda wawa kwa nukuwa nukanachilo nda haka mdeni kani.
0: Ehe.
1: Kukunungera.
0: Ukongo misaka mani uchenje wa?
1: Nimkomo
0: bye bye kateka.
1: Bye.

0: Sheldon ngene angala kusalana iminyoka wena. Wathi iphetho. Sheldon. Ah ngene ngogatola kusalana iminyoka wena. Awutoyi londeta iminyoka yawela ba tatu unazivana nayo. Yeswethe mangisethe kumfukana.
1: Impelini papai.
0: Imani wa imani adi haya.
1: Ichukeli yetu nyampekeni nyantsembeni.
0: Kojani nyantsembeni chukeli yetu.
1: Ah, kuyitinyeleni nje wona umarifunyana lamaza kunimfula.
0: Am upeka ngochilungu chukelitu, am awu chukelani mo. Ilaka, ingalanga uchenje mvo.
1: Ilaka uchenje wachidhungwani ule wathi mama ngamngolo aranga mpungu ngangariwi.
0: Ah, depoje toto dunda, udunda mpunga usidime. Unatsimbila upasa vana pa.
1: Epa.
0: Se u shidimungwana ula kumisa kamani.
1: Nisa ka skatu wa mina shidrod Manuel Mahumani. Nuisa ka ani wa mina kiteri ya shwaula nga achada ku njimo uta kungudia onzi. Nuisa kiteri wa mina atali ya shwankinkundi maputu. Nuisa kabo tivani pa kumwanyampekini. Nuisa ka pastoro wa mina kumkoma munyampekini shwao matumini machai.
0: Se ugujile?
1: Mungi ngutetnani nkoma.
0: Emo choke?
1: Ina nkoma.
0: Na mpwata mwa mngoro mo. Na mpwata na upwata uchenje ulako wa.
1: Ipekelule
0: wa Isaac Mathuso achiwusiwana.
1: Isaac
0: achiwusiwana. Nilavetelene kunkuwa. Eke nyamse michini yatu ya hikanganyisa yana kudowa tukuniti ya iphazama kutoa. Isaac Mathuso achiwusiwana. Ni mmani Isaac.
1: Oh, nibungi ninkuwa.
0: Nguto wana kateka mvo.
1: Don't get into that, man. Ciao, ciao.
0: Dear Daniel.
1: Okay.

0: Impela ngutona yethu ngutona. Hina mwengisa kumfukani di sweet. A sweet mukile. Kula kuti hlayisa impela vana kudunda vathu. Usiti dunde vana kudunisa kujani vathu. Nguti kuti alisima phela to. Ti dunde vana kudunda va mwana. 87051333. Hina mwengisa kumfukani di sweet.
1: Sweet
0: mkhona nenkulu. Imani wa de hayo. Tata Paulo, what's your name?
1: I'm going to go to the house.
0: Uyi sakamani uchanjo.
1: Ni sakazi takwame na komtini hapa angu Florence ya Makungu.
0: Mhm.
1: Ni watu kulu wami na wote, ni wama manyani wami na kuhanti.
0: Uwa na velela chan?
1: Utumo tara ni makate kungu utu nga wakuwe na ni mmovu wakuwe ni wale rando wa tematiku.
0: Mhm. Mhm. Kutu na mkwa makateka?
1: Animambu mbungi.
0: Mbataa.

0: Muto na hibungile ngutata na Felix Jackson ni mwingi sa kumfukana bugwita wa mwingi sa dipshit mwingi sa kumfukana dipshit
1: dipende dipende ba mai sa jamir
0: Emmanuel
1: ina tata masiyo
0: tata masiyo Emmanuel de haya
1: chongweni da kausi igreja
0: la chongweni igreja kocha ni chongweni. Inga tona tunga baliswa tona. Singu titi imakwe hiu upuata, hiu upuata. Oh, niti ziku menguwa na wana tsaka mamuwa minu.

lo branzi wale Oza o kwa tonka Ani gwele shi kutlupa ko alam dine ka mina Kishini shi kutlupa ko alam dine ka shi dine wane Oza o rilo branzi wale

0: emissor provincial de Gaza.
1: 19 horas, chefunzankulu Gaza nitiko, enkari wa mahungu ya chefunzankulu Gaza, kutanda kushwala ngisiri jine.
2: Mahungu ya chefunzankulu Gaza, nagonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Lipelile Mário Martins, lipelile Mwingsete Waguranzeka wa Rádio Mosambique, emissor provincial ya Kagaza. Amfumo wa xifundzeni xa Kamasingira u tshinisa ku veni ku nga dlawa swiharhi swa khwati swo leva leswi va nga ka hasahasa ka masiku ya ugamu leswi swi dumelaka miganga ya ku hambanahambana aka ndhawu leyi. Nhlangano wa mimovha ya ntleketlo ka Gaza, Astro Gaza, wa tiboha ku veni u ta khatisa hinkwavo vatleketli va maxapasin va nga ta hakelisaka male ya ku tlakuka yi kalaka i nga bohiwanga hi na lomudoropeni. Mukombisi wa mfumo wa ndzindza ka Gaza hi loyi a tsatsiyaka vantshwa ku veni va tinyiketela swinene ka ku endla mitlangu ya ta ku tiyisa miri swa ka ndlela ya ku tlakusela a vutomi ni mahanyelo manene ku huma ka minkhuva ya ku biha i hoxelaka a vumundzuku la vona. Mwingiseti, leti ni tin'wana tinhlokomhaka hi ta swi kota ku endla nongoloko wa mahungu ya xifundzankulu Gaza namuntlha 30 ka Junyu wa lembe la 2026. Mariamu Ibrahim a kumeka ka minchini, kasi Fernando Mukachi wa yena a bendzulaka a tlhela ku kombisa wona ku navelela a vuyingiseti linene. Mwingiseti, a hi ngheneni ka yentelelo wa nongoloko wa mahungu ya xifundzankulu Gaza ya Radio Mosambiki. Mfumo wa xifundzeni xa Kamasingira wu tshunisa ku veni ka masiku mataka ku nga tshika ku dlawa a swiharhi swa ku leva leswi swi pfuxaka hasahasa ka masiku ya ugamu loko swi dumela a miganga ya ku hambanahambana ka muganga lowu. Alfred Muyanga a ni yentelelo wa mahungu lawa.
4: Ka nkarhi lowu ku karhi ku vonaka hi ntshimatshima a tinghala ni timhisi leti ti phondlaku a xithandelo swa Limpopo na ti le karhi ti rhendzelekela akurhuleni lomu amigangeni ku tshamaka vanhu nambi tindhawu leti kulisiwaka kona a tihomu matshamelo ma nga karhi ma veka enghozini ka xitshungu. Murhangeri wa xifundza xa Kamasingiri loko a le karhi ya vulavulaka ku kula Radio Mosambiki a swingata leswaku mintirho ya ku va swiharhi leswi swi hlonguliwa hi leyi kalaka yi nga tsakisi swiharhi leswi ku ta fika sweswi se swi dlayeke a mune wa tihomu ni mbongola yin'we. Loko a le karhi ya vulavula Serge Costa ali a li tiva a li sima la swiharhi kambe leswi swiharhi swi nga karhi swi xanisa ngopfu swinene loko matshamelo ma nga cinci swi nga dlawa ka masiku lawa mataka.
5: Como pode imaginar, são felinos que estão dentro de uma aldeia. Para estes, a comunidade não tem capacidade para fazer face. Como também o governo não tem capacidade para fazer face, se não reforçarmos os mecanismos de coordenação com o parque, para que naquilo que forem as capacidades que têm, mobilizar recursos, desde homens e meios, para afugentar esses animais. Nós temos a responsabilidade de garantir a sua conservação, mas naqueles casos extremos em que se mostra que os esforços de afugentamento não funcionam, nós iremos abater.
4: É Marito Yamrangeli, Washifunza. Kamasingiri, Sergio Costa na alikaria vula hima ringu lawa amfumu wale Kamasingiri ni shitandero sa Limpopo wanga kari wa endla sona nzini kakuwa kutachuchulusi wa ashihari. Shihari leswi kutafika sosu shinga kari shu renzele kalelo migangeno kutamaku ashitsungu na shile kari suweka konzini utomi lawa hanyitiko.
3: Loko hi huma ka mahungu lawa sweswi hi kuma lawa ma vulaka leswaku le xifundzeni xa Gijani ku karhi ku landziwa a ntirho wa ku hlola a miganga leyi hi n'hweti ya Agosto a taka yi nga ta khumbiwaka hi makungu ya ku phakela ka minchikitelo. A ntirho wa kona wu yelana ni ku balisa mindyangu ku veni ku ta tiviwa ntsengo wa yona yi nga ta pfuniwaka hi michikitelo a nga makungu lawa ma khumbaka vanhu hinkwavo. Murhangeri wa xiwubyana xa wansati ni mahanyelo xifundzeni xa le Gijani a tlhamusele leswaku ntirho wa ku yevela ka michikitelo wu ni nkongometo wa ku pumba ku phala kama vabyi ya dzedzedze hikwalaka ku tswalana ka tinsuna a nga tona tivanga ka mavabyi lawa ti tswalanaka hikwalaka ku hlenga ka mati ya tindhambi ni ya timpfula ta magindlambeva.
6: Distrito la hina hi leli likumbi li yengetelaku a nhlayo ya swiguyani leswi khomiwaku hi mavabyi ya malaria haloko hi cuka tin'hweti tinharhu leti iti ti hundzeke lembe leli hi vona swaku anumeri yo khwela a nhlayo yo khwela loko hi hambanisa ni ni lembe la 2025 ya shtua shaku gijani akansadu ahingeneli wili ndambi akutala kati indwa telimatini ambile ayivuthelile ayichi ayivuthelile emu atindlo para kudlaya suna ya uyenga malari majile shitindo tingangena matini amuri uhlantswekile na uhlantswekile muri lo sivavuyile vatangena ntawo asuna le ayana akana ku loko ifamba leka khumbi ta ya fa ku amuri awale kona sele swenja uswaku amavagwe ma ya malaria maya pambini amchikite levangali na inwanyana ifambile ni mati inwanyana ipanzekile ntamu wa mati leswi ama tisa swona se leswo manjeke kungali tuti tingake ngake ita phakela mchikitelo na inyikela mchikitelo pra hinkwavo vanhu ingali swo swingunyika lavatinyimba swo tuwetimbiri otitinharu ita nyikela mchikitelo pra vanhu hinkwavo
3: Marito ya mamana Guilhermina Samson murangeli wa Shudrana Shaudau le agijani loka bulana Pedro Paruke la anga tivisa leswaku a minchikitelo ili I fambeke ni tindhambi leswi hlengelaka ku veni ku vangiwa a mavabyi ya dzedzedzi laha ndzeni ka lembe hi nga ka lona a ka xifundza lexi ku khomiwele ku tlula ntlhanu wa madzana ni ntlhanu wa makhulu ni mune wa timhaka ta mavabyi ya dzedzedzi ku hambana ni ntsengo wa madzana mambirhi ni mune wa makume ti vonekeke a lembe li nga hundza mwingset hi le ka 19:06 lawa ma ya mahlweni hi ku va a le mahungu ya xifundzankulu Gaza man'wani ma vula leswaku xiudyana xa wudayi a xifundzeni xa le ncongweni ka Gaza lembe hi nga ka lona xi khomile ku tlula a 200 ni mune wa makume ya mavabyi ya nkohlola kusukela janeiro ku ya fika mayo ka tona tinharhu ti yelana ni vatsongwana tinhlayo leti ti kombisiwile murhangeli wa vaongoli loyi a tlhamiselaka leswaku nomu lowu ku karhi ku endliwa a ntirho wa ku daha ka timbabyi hi ndlela ya mpatsano antony wati a tlhamisela leswaku mavabyi ya dzedzedze kasi ova mavabyi ya nkohlola ma nga dahiwa loko a muvabyi a xixima a milawu ya madahele hi ku phuza a murhi wati wa tsatsiya a mindyangu hambi ni vanhu va hanyaka ni mavabyi ya nkohlola ku veni va ya kambeliwa leswaku loko va khomiwa a mavabyi lawa hi ku hantlisa va ta kuma a ku dahiwa Mwingiseti hivulile akusungule nika nongolo wa kolo lesha ku nchanganu wa mimova ya ntleketlo ka Gaza Astro Gaza utiba kuvene heshi hantla utakatisa lava va endlaka a makaya kuhombolonka va engesela tipresu ta male kumbe aku hakela a mashapa sen na vangesina chunsiwa inau ya ntelelo wa mahungu lawa uta na Francisco Simbine
7: Vafambisi va mabulu ya ukatsikanya mavanela ma kombisiweke hi vatshamitiku kata mafumela vatsatsiya vatshamitiku ku va va hlengela ka xiyenge xi landzelaka xa ku va ku dokadokiwa mavonela ya mafambisela ya tiko. Murhangeli wa ntlawa wa mabulu ku va xitshungu xi veka mavonela ya xona ka ntlawa wa lumuxifundzankulu Gaza Alberto Masiye a tlhamisela leswaku vatshamitiku va fanela ku va va ni mpatsano ku xuxeni ka mavonela ma nga ta tlhamiseriwaka. Hi tlhelo lin'wani mukombisi wa mitlhangano ya xitshungu lomu xifundzankulu Gaza Philip Manjani a tsatsiya ku va mfumo u patsanyisa hinkwavo vatshamitiku ka mabulu lawa ma haxiweke muvhulu lowu.
8: Alexi hina hi lava ku xona hikuva Ava imakweni hi ku yingisa xitshungu leswi xi lavaka swona. Ava imakweni hi ku va patsanyisa hinkwavo vanhu. Ku nga na ku kheta ku luya wa le wa matshamela luya wa matshamela luya. Hi ku sale xi lavaka xona hi ku hi lava ku rhula Mosambiki. Hi lava hina vana va Mosambiki hi patsana. Hi ve ni nyimpi yin'we ya ku hluka tiko. Antirho lowu u ni lisima swinene. Ena xitshungu loko hi rhambiwa pale hi yaka tihlengeletani leti a hi yini hi ku ya hi ya lunghisa timhaka ta vutomi la hina
7: kasi tlhelo la ta vukhongeli ka rito la Alfredo Bila Ila ni kuvuliwa ka kuva akufanele kuva ku kumiwa akubanana ka mavonela tanishizathu.
9: Eku eva inquiry emampatsano wa epatsana kunwe eka leswi munwana na munwana na vela ka kusiva so. Now eke loko kungana mamba na ya mavonela and taw as inquiry ni mavonela mangu. Ainga ta manchu kulaveka ku ni ma ku hambana ka mavonela para ku komba swa ku yendla xa nchu. Loko inquiry wa ni mavonela la mama singa ta ifuna inga ta famba ndao kasi kuva hini ku hambana ka mavonela ma hinkwiri na ilwela ku ya ka nchumisha xingu swikahle leswi nga swikala swinga le kahle ku hambana mavonela para ku wonetela ma xiku hambana mavonela para ku lwa vona leswo hi lungisa swilo swa swingu hi lungisa tiko la hina ndya ma ku hambana ka mavonela hi swo swinga kahle hi swo swi lavekaka hi swi vona swi li kahle.
7: Almaritu ya vakumeki ka ntirho wa ku haxa a ntirho wo kombisa ankatsakanyo wa tinhloko mhaka ti xuxiweke mayelano ni mabulo ya ntwanano lomu tikweni hi mintirho yi nga ta landziwaka eswifundzeni hinkwaswo hi xipimo xa hweti.
3: Mwingiseti lana ku fanele ku va hi lulamisa a mahungu lawa hi nga ma kuma mayelana ni xiyenge xa vumbirhi xa mabulo ya mpatsano lawa ma sungulaka a muvhulu lweyi a nga ndlula hi xiyimo xa laha doropeni la ka Ncenciha. Kutani Francisco Simbeni a li karhi a bula ni nhlangano wa ta vukhongele hambi ni yin'wanyani leyi kalaka yi nga lombi ximfumo laha va endlaka nkucetelo wa leswaku miganga hinkwayo leyi nga ta khawuteliwaka a mavonele yi fanele ku va yi hlengela ka leti ti vekisaka akurhula sweswi. A hi cukeni lawa ma nga vula leswaku nhlangano wa ta mimovha ya ntleketlo ka Gaza stro Gaza u tiboha ku veni u ta khatisa hinkwavo vatleketli va maxapasin va nga ta hakelisaka mali ya ku kala yi nga bohiwanga hi mfumo lomu doropeni. Mhaka yi vuliwa hi Adinald Mabot xirho xa ku vonelela ndzeni ka astro Gaza hikwalaho ka ku veni hi makhambi ya ku tala ku paluxiwa timhaka ta ku hakelisa a mali ya ku kala yi nga si na pasisiwa ndzeni ka marota ma nga kona ndzeni ka doropa la ka Ncenciha. Tanihi ku vula ka Mabot hambileswi huvo ya ku vonelela a matirhelo ya mfumo wa ka Ncenciha yi nga pasisa tipresu tintshwa kambe tona a ti se na sungula ku tirha. A hi tweneni a marito yakwe
10: be i marito matsongo ni ta swi hlayisa swileswi hi ni ku kombeliwa ngopfu swinene ku hi vi hi lehisa timbilu ka ku tirha ni xitshungu kusa a ku cinca ka mapresu a hinkwavo va nga ni opportunidad ya ku va swi tivile o va swi tiva a loko a humelela munhu na a nga swi tivi hi nga veni ku hi mutshika hikusa hinkwavo vanhu lava va dependera hi hina vatleketli a loyi a nga tataka na ku a nga swi tivi a hi mutekeni a ya lomu ya ku koporika partie du moment wo a nga swi tivi se na wu muteka a ta ve se na a swi tiva mundzuku na munhu loyi a na ta hakela tarifa leli hi nga chusiwa hi munisipi hi assembly ya municipali se leswi se swi nga pfumeleriwa swi nge hetleli ntamu swo la ku hina vanhu hi lehisa timbilu a se dad yi vekula ku vilela ku ve kukulu ka ku hi nga ve njhani purika ma luma district se a va pfumeleriwile ku cinca ka matarifa a ku chota hina la doropeni maji a ku chota ka swo hina la doropeni a swi yelana ni monitoria ya koho ya mamahela ya swoho ni zexitan'we ya koho pura ku tiwa swa ku kasi i nga ve hi mpfhuka muni ku nga engeteriwa ka mali.
3: Marito ya Adinald Mabot loko a vulavula mayelano ni ku khatisiwa ka vatleketli lava nga ta tlulaka nawu hi ku tlakusa tipresu ta mimovha ya ntleketlo loko ti nga se na pasisiwa hi ni ku hweleliwa hi vurhangeli la nhlangano wa mimovha ya ntleketlo aka Gaza. Na kulori mwingisete hi ta gemeta hi ta mahungu ya mitlangu ya ku tiyisa miri lawa mataka na kulori wa ntirho Nikola Mkavela a vulavula hi ntsatsi u endliwaka hi mukombisi wa mfumo wa ndzindza a ka lavantshwa leswaku va tinyiketela ka mitlangu ya ku tiyisa miri swa nga ndlela ya ku tlakusela a wutomi ni mahanyelo manene ku huma ka minkhuva ya ku biha yi hoxelaka a wu mundzuku la vona.
11: A ntsatsi lowu nyikeriwile mugqivela lweyi ya xifundza xa Ncongweni nkarhi ku nga endliwa mphikizano wa ku hungata chapuchapu na ku patsiwa ni leti yelanaka ni makhesimusi ya nyama ni mpunga. Jaiminet hi lweyi a vuleke leswaku a mitlangu ya ku tiyisa miri i xibya xa lisima ngopfungopfu swinene matshan'wini ya ku ve xi patsa vantshwa nakona xi endla leswaku a vantshwa va hlukana ni leswi swi kalaka i nga leswinene. Tanihi marito ya Jaiminet loko vantshwa va tinyiketela ku veni va endla ku hinkwa hinkwaswo leswi yelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri va ta va va hambuka ka leswi yelanaka ni ta michumu ya hava nakona va ta va va byala vunene ni ku hluvukisa a tiko bya hina
12: sai muito zaganha estamos satisfeitos e queremos saudar o patrono não é desta iniciativa sua excelência presidente da república mas também aos organizadores que conseguem chegar até o lugar mais recôndito de Moçambique para promover esta alegria que a nossa juventude de facto precisa. A nossa juventude que está em distritos onde se calhar a televisão nunca chegou para promover uma atividade desta natureza.
11: Marito ia mukombisi wa mfumo ntsindza no xifundza nkulu Gaza zwa minetso loko alikara ndunduzela vantswa kuveni va tipatsa ka mitlanga ku tisa miri matsamwini ya kuve va kumeka ka ku hambana ni leswi swelanaka ni ta mi kuva ya hava
3: ave Nicolau Mukhavele ni mahungu ya ta mitlangu ya ku tisa miri na kulori mwingiseti hi ndlela leyi hi fikile amagumu ka ku kombisa anongoloko lowu namuntlha hi le ka 30 June 2026 hi vito la ntlawa hinkwawo wa vatsali ni vakulu va mahungu va Radio Mozambique ka Gaza hi amukela a ku losela ka Mariamu Ibrahimu loyi a kumekeke ka michini kasi Fernando Mukhachwa hi yena a bindzuleke a tlhela a ta wu kombisa lana hi tlheliselaka xitichika na kulori wa ntirho Mario Martins bye bye.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambique.
13: Radio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
14: E racha Ixichangana.
15: E racha Nguchichope.
13: Transmitimos em português em 810 kHz na onda média e em 90.9 MHz em frequência modulada.
1: 19:17, Carmambo está na Camaré Mubrem. Carmambo! Fernando Mukhachwa hi marungula lawa ka yani ndlela leyi fikiseriseke ha wona hi khensa ku va kempela miveni vuxokoxoko hi ndlela ine nakona mungiseri i ku khensa kukulu loko ke matave ma ku fikele khwatsi nakona u rungule yi wu tsakisa hikwalaho ka ku va uli swinene u likiswe swinene na emisor provincial de Gaza wa Radio Mozambique. Itaka mitsasi yi nga lingani kasi ta game vuyela ka vunanga bya xinto e com a Iza 9 na 30, e do Excel Oficial Jornal da Noite, interessante na Antena Nacional.
16: Olha lá, afinal de contas, como é que estás sempre onde em todas as redes? Toda hora!
17: A cena nasce estar junto na Vodacom. É que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, faz screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, faz screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo. Ah,
16: yeah, maninho.
17: Estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter.
16: Ainda não me disseste como, pai.
17: Bro.
16: Como?
17: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
16: A sério?
17: Maninho, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI e fica on.
16: Ha, não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.
18: Matio Bassa, Ivo Tomili Nene. Tivonele, Nzauka Tindambi. Puzantzena matila mabilisiweke. Kumbishana lawa malamseliweke ikloro. Nisu ngwane lesu lamselaka amati.
19: Chela mati kashi gwaleshi baseke. Nakona utlela umambonya. Vikele kama vajia kuvielela ni kolera.

0: vana wene kusukela kulonkama na vakunavelelela vuyingiseti byinene ka nongoloko ku wone namuntlha hi ta ka khanela hi letelanaka ni ku hlayisa swa masimu. Kutani hi ku tivisile leswaku nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi yini. Hi yelana ni vubindzu lebya swakudya ni swakuka loko ka nongoloko wo khalutiki hi tlhaswihisanile hi ta maendlelo ya tikanteru. Lani hi kumiki dondzo ya ku lulamisa misava, ta mabyalela, ta machucela ni swin'wana a nkongometweni wa ku va hi kuma a mabindzu ya lisima. Ya kuva hi pfuneka nkama lowu mabindzu ma yaka madula a mabazara. Kutani hi ta tlhela hi zamba mamana Kristina a kuva ha kumeka kusuhi swinene na hine ku hi dondzisa ta mahlayisela ya mabindzu lawa hi ma kumaka ka tikanteru tani hi dondzo a nga hi siyela vhiki lebyi khalutiki. Mamana Kristina i ntlhazi ya ta vudzimi leyi hi nikaka nkama a ku va hi kolaka leswi a swi tivaka mayelano ni xiyenge lexi hi kuma ku pfuneka evuton'wini byeswo. A ku hoyozela.
1: Mamilosa, hi nga endlisa ku yini a ku va hi hlayisa producer la hina leli hi nga ta susa ka maorta xikazeyira xa hina kumbe emasin'wini ya hina swa ku fana njhe nambi makhofu, masalada, matsavu ni swin'wanyan'wanyani, ximati ni swin'wana. A mahlayisela ma hi manyingi ma hambanile. Hi nga hlayisa hi kola ka makonjeladori kumbe ka majilera lweyi a nga ni a ma-conditions ya ku va a ni a jileira o congelador leswaku a kota ku va a hlayisa a swilo swa ku fana ni ma-order ya hina kumbe leswi hi nga ta swi susa ka ma-order se a ma hlayisela hi wani ya kona. Ni nga dara example hi masalada. Salada u nga liveka swoswi li nga hi xicaca xa xona ka jileira leswaku li kota ku va li durara durante muito tempo talvez laya ka ku tshela laya ka ku tsuvula salada invece ka ku va hi tsema timintsu letiyana hi nga tsemi timintsu kambe hi mantera ni timintsu leswiya swi endlela leswaku hambiloko kumbe hi nga handle hi li veka ka jileira yo ta li veka handle li nga ganya ku va li durara ma 2-3 days kambe loko hi nga peti ka jilera hi fanele ku va hi li veka na lini timintsu ta tona ta lona lini ni misavanyana yitsongo se loko hi li endlisa swoleswo li nga kota ku va li durara a ma 2-3 days ate 4 days porque laha ni timintsu laha ni misavanyana kasi loko hi ni jilera hi nga ya li peta ka jilera. A swa makhofu kumbe swa ku fana ni matsawu hi nga ma teka na wona hi ma peta ka jilera swoswi ma nga tshamisa xiswona kumbexana hi ma hlantswela hikusa ma nga kupara xipasi xa xikulu endaupra ma nga kupara xipasi xa xikulu podi hi ma hlantswela hi ma kamba hi kamba ni kamba leswaku hi nga perderi a ma-propriedades nutritivas lawa ma nga kona lahaya ka matsavu lawayana kumbe makhofu lawaya. Se hi ma hlantswela loko se hi ma hlantswelile se hi ma tsemetela na ma hlantswiwile hi ma tsemetela van'wanyani va rhanga hi ku vilisa va gama va teka va ya peta ka jilera swi gama swi nga tshamiseki kahle xivezi swi alterara sabori swi alterara ma-propriedades ya manyingi ma andzeni ka ku va hi vilisa hi gama hi famba hi ya peta ka jilera wa hi ya peta ka konjeladori kambe u nga ma hlantswela matsavu ya wena kumbe makhofu ya wena u ma hlantswela u ma peta ka nkwama kumbe u ma chela ka basiya u ma teka swoswi u nga ma endlisa swona na u nga ma vilisanga u ma teka u ya ma veka ka jilera siku leri u nga ta lava ku sweka wo ma teka ntsena u ma chela ka panela a ku perdereki a ma-propriedades nutritivas. Hi ndlela ya ku va u nga na konjeladori kumbe u nga na jilera la ku va u konservara u nga hamba leswi va swi thyaka swa ku i mufusa a mufusa. Ni nga hlayela lava va nga ka timbangu ta le handle lomu kalaka ku nga na magezi ku nga na makonjeladori va endlisa ku yini a mufusa kambe swa fana ni xiplikasana lexi ni nga darahala xa jilera. Van'wanyani va endla leswaku va wu tsemelela kumbe makhofu kumbe matsawu va ma tsemelela loko se va ma tsemelele va ma vilisa nyana. Se loko va ma vilisile va ma teka va ma yaneka ka mumu leswaku ma woma. Loko se ma womile u ma teka u ma veka ku ma nga heta hambi ma 2-3 meses ma nga zanga ma onhekile. Va xi ta ma le ka ndhawu ya ku tshamiseka ya ku titimeta ku kalaka ku nga tsakami futhi hi nga ma boheleli ka nkwama leswaku ma nga kriyari a humidadi kumbe a ku tsakama hi ku tshama ka ma se ma nun'wa. Se hi ma veka ka ndhawu ya siguru ka ndhawu ya freshku ka ndhawu ya ku kala yi nga tsakami. Se hi van'wanyani a va vilisi kumbe mina a ni ta hlaya leswaku a swa ku yantswa i ku kala u nga vilisi hikusa lahaya ka ku vilisa lahaya ya hi vilisa hi gama se hi minya mati a nkama lowu hi vilisaka hi minya mati a ma nutrient lawa ma nga na wona makofu lawaya kumbe matsawu lawaya ma perdereka kumbe ma luza. Se u nga ma tsemelela makofu ya wena u ma tsemelela loko u ma tsemelelile u rhanga hi ku ma hlantswela se loko u ma hlantswile u ma tsemelela loko se u ma tsemelelile u ma ya neka na u no sole xikaldanti kumbe ka mumu wa vuhisa kambe u ma yaneka ka ndzhuti u ma hangalasa u ma yaneka ka ndzhuti leswiya swi permitela leswaku a ma-nutrient hinkwawo ma kontinuwana na mali kona laya. Loko se ma womile hi makhoma loko se li womile la tikomba swa ku se ma womile makhofu lawa kumbe matsawu lawa se hi ma teka na wonawa mfusa wa hina hi wu chela kumbe ka panela kumbe ka bakidi kumbe ka n'wana ndhawu ka recipient kwalikeri lana hi nga ta famba hi ya makonservara kona. Aleswo e valido bra masa bra matsavu bra makhofu bra swin'wanyana ni swin'wanyana swa makamba bra mathapa nambi bra tihaka nambi bra nkaka. Loko se ku fika siku la ku va hi sweka hi yo ya hi ya nusa hi vuya hi ta fika hi swi vilisa nyana hi chela timanga ta hina swi kontinuara swi tlhela swi pfukisa xinyuwana leswi hi nga swi yanekisa xiswona. A loko hi lava a ku konservara a ximati a nga va ximati a nga va mimanga ku ni mikama ya ku va ku ni mimanga ya nyingi kumbe ku ni ximati xa xinyingi hi lava ku konservara leswaku siku lin'wanyana hi ta tshama na hili naswona hi nga hamba mufusa ku ni mufusa wa mimanga ku ni mufusa wa ximati ku ni mufusa wa mafruta yo xi tsemelela ximati xa hina a fino fisha xi li xa fino hi ntamu. Loko se hi xi tsemelele xi li xa fino hi xi hangalasa ka bandeja kumbe ka saka ndhawu ya ku basa kambe ximati lexi xi tsemelela swi na ku sungula hi rhanga hi ku xi hlantswa se hi xi tsemelela hi xi hangalasa se loko hi xi hangalasile naswona hi xi aneka. Loko hi xi anekile dependendo da temperatura hi minkama ya vuxika xi nga hlwela nyana podi xi heta ma 4 dia na xa ha zama ku oma kambe hi minkama ya malanga a xi nge hlweli a xi hlweli xi za xi heta ma 2 dia pode xi heta no máximo talvez 2 dias hi xi hlangalasa se hi xi tshika xi woma. Loko se xi womile naxona hi nga xi chela kumbe ka panela kumbe ka bakiti loko ku fika siku la ku va hi xi tirhisa yo ya nusa nyana swi marodela ma nga ri mangaki hi ma teka hi ma kandza se hi hamba a podi tomati lawa hi nga ta malele hi nga ta liteka hi ya hi ya sweka hi lona se a ma konservarela ya maorta ya hina hi lawu a swa makhofu hi nga endla loko hi nga na a majilera for example hi nga lavi ku hamba mufusa hi lava ku a ku hi mamantera durante 2-3 dias uma semana o segredo e não hi nga tsemi a maraizi kumbe a timintsu hi yentshe hi ku tsuvula se loko hi yentshe hi ku tsuvula na mani misava nyana hi maveka ka ndhawu ya fresco hi nga konsigira ku va hi mamantera durante muito tempo.
0: Mavonela ya lisima ya leswi hi fanekelaka ku va hi hlayisisa xiswone amabindzu hi makumaka ka tikantero teswo leswaku swi tama swi li kona minkama ya ku hlawa. loko ulandza maendlelo lawa mu yingisetiwa ku xandzeka swakudya swaku swi ta va ni matshamela ya ku va ni switizo hinkwaswo leswi mi zwiwaku vilelaka swone a nga mavhitamina ni swin'wana a ku va wu titizela ni ku hlayisa a vutomi minkama hinkwayo. A ku zwandza kwezo hikuva hikola ka nongoloko lowu u kuma mavonela ya ku yantswisa a vutomi ndzeni ka xiyenge xa ta madela. Yamukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma va ku navelelaka vuyingiseti byinene ka mintizo mi landzelaka.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikola ka madela.
3: Kumbixana hambowa
2: bana indlela inene.

0: Ripelele varanzi vayingiseri va xitichi lexikulu xa Xitsonga kwale Misuri Provincial wa kaGaza lowu hi nkarhi wun'wanyana wa nongonoko wa nkaringani wa nkaringani vayingise ti hamelosela hinkwako hinkwako tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi kumaka mi ri kona xo wetiwa hi madama leya tembaka ku tirhanga hi ri kikombe tikulu mafambanisa ri ku gweveni ka gentifeni kasi seni ya ka michini ku na khosozana ya ka Ibrahim ka Mariamu Ibrahimu hi tlhelela hina seni xitichini vayingise ti hi mi kombela ku va hi ve na swin'wa hi vuyingiseti lelinene hi minkarhi yi nga leyi ngani leyi radio Musambika hi nyikaka kosani mi nga kona vayingiseti to mi navelela vuyingiseti byinene hi ku awupeleni mindzaya hoyohoyo awupeleni
1: dripelile vovoni ku vayingiseti
0: hakunene
1: ani mambo
0: namuntlha i siku lin'wanyana lela nongonoko wa ringani wa nkaringani a hi vanyiki vayingiseti a hi va loseli va nyika leswi hi va lulamiseleke swona
1: hi swona evovo
0: ina
1: a mindyangu wena vovo ya ya hi karhatisa kuve na swi nga kombeli ku hi karhatisa
0: hakunene
1: mbangwini wa ku karhi a ku ni kazali
0: kambe kazali
1: vatekani
0: hawu wena
1: xa mamani lweyo hi mafestanga na idati mayani lweyo
0: hawu wena
1: a ve va micincani vito va ku mafestexo a loko wena vhovho ko hela hweti a vona ku payana holile
0: swivona
1: u ta mita ku papaya wa vatlangwana a hi hambi fest hi tlangela xikwembu xi nga hi nyika masiku lawa ya makhume marharhu lawa a hi ntlangu phele khensa wa swi vona se payani ko matwa hi mayani na yena va nga yali
0: hawu
1: se ke au contrario a mafesta lawa a ma vitana a maxaka ya sini ka mayani aya ka payani ehe a ma vitaniwi
0: hawu
1: se swi tshama a vanhu wa vatwa va murumurara nga ku sola hi phela a leswi encekaka laya mayani hi ya hamba ka mafesta a vitana vakwake a va ka nuna a va boye a madala lava ya vongo xanisa hi papaya lwi payani phela swa muda maxi a nga na komu
0: a wa ri pimisela leswaku swi kadlana maxaka ya kwama yala
1: wa swi vona
0: hawe
1: se kutani siku byin'wanyani ku hambiwe a xitiki lexi ayeli para a yamukela xitiki lexi vongiwe xitiki xa famili se tinyake ku vitaniwani va vhizinyu wa swi vona para ta tikomba ku yi mayani ke se vo vatwa va vhizinyu hi phela na n'waka vhiki letri a tindlela hinkwato ti ya ka mayani hi ku sakani fexta ra rikulu wa swi vona a xitiki lexa famili ya wena muzaya wena vhovo na wena muzaya a ni le mafamili ya mabidri ka vatekani
0: hakunene
1: maji ko kumeka a va famili ya dra hala ka mayani hala wa swi vona va lungitela leswaku va rhangisa ni maxaka ka mayani va vhizinyu ku yini yini ku ve papaya luya swa muda phela
0: hambilwini
1: loko xa va ta va va lunghisele loko va ku va ku va le mmovheni a mmezeni zaka hi ku mmeze a mmovheni leswaku mmovha yo yi hi tleketlaka xa tinki hi pfa hi phazama hi khanela hi
0: yona
1: xa kutani laya loko xa va le mmezeni va sungula a timhaka ta ni le ku tirha wome va le mabufe ya swona va sungula ku fola mabixa va ya ku deni evovo nkama va nga tshama laya papa e muni nga payani o cinca moya ku sungula xirho se vanhu va sungula ku payani a swi mi khoma nga bem ku ve hi ya nga yenca a sungula ku vitana he mayani a ku paya ku humelela yi ku humeleli nchumu a ku nga tiya u cinca moya laha ku nga ni taliwa vanhu ni danisa laha xo a ku swi endlwini wena vhovho mboma nkwe a biwa leswaku wa piwa yawe u cinca moya laha laha u nga ni vayenzi ni susa lisima ni vavhizinyu vanga wa yi vona mhaka ku biwa lwansati haleyi ya nga cince moya se mamani mune loko vanhu va khomela mhaka muna ku hi ya nga cinca moya he bavo u swi tivisa ku yina ku heyi loyi ni katanga vinsinkwanu loyi loko liya nga cinca moya xerhu bya kona ri tiva wa yi vona mhaka a biwa leyi tsatsaratsatsara lavaya vo truva swakudya leswiya hinkwaswo vo swi siya vo lexi xi ta ka pfula ka hina i nenge vo tihumela va famba a festa byi nyathisa leswo wena vhovho Se loko va tshamile va sungula ku landzelela mhaka va va kuma swa ku phepha ya no vaviseka ku saka a va mashaka ya hala ka nuna hala a ma vitaniwi ku vitaniwa ya hala ka mayani hala wa vona mhaka wena vovo se leswo nda u bandleve wena vovo ka hene va tekane hene va tekane ni mashaka mali mabitri inga hala ka mai ni hala ka pai hala
0: kunena
1: thank you vamsa phela vovo hambi loko wo ya igreja anytime every

0: Good. Hamzani,
1: Evolve.
0: a etlela khokhwile leswaku loko
1: Kwale
0: a nyikela
1: ntirhweni
0: mavoko maboha a xigosi a ta
1: a
0: khomisa
1: ta
0: kwini
1: khomisa
0: para
1: ku
0: a dya wo pfumela u nyikela mavoko vo boha
1: hawo
0: va bohe mavoko munhu mata le ka ku kantse
1: gama
0: xikela xinghena
1: dumela a
0: hayi hi
1: hlamba
0: seka kuma swaku hawe va bohile a ta kwihi
1: hawe
0: se kwasi ka famba loko va ya va ta vinyi va ku la ku ta ka mata a ta kuma swaku yeyi a magoda ma tsatsangeni
1: hey
0: a mati make wile na waya kuma dungele wile a wena wo n'wampfungana a vamugwandza se va sungula ku ya veka ampulani yin'wanyani ya nhlengeletani
1: swa ku va
0: se
1: ta kuma mbenyani wa kwa ku ri
0: se ku ya
1: karhi
0: humelela xibotsi xi ku a mina
1: ta
0: halwe
1: mukoma
0: ni nga khoma mina hi chumu para mina
1: eish
0: hambi hina so mai na wena ayi mina ni chicken ta bo ta khoma lwe va ku ta be a xikala xa wena famba a suka ku go a ya kona a fikela ku titsatsela lungwa futsa a tipesa a titshama a yingisela
1: a wa boya nkolo wa munhu
0: se loko a ta ta fika kuma swaku hey a xikhoweni nyamuta a ku tengelaku na munhu
1: oya
0: a kwa ya kamate ha xo tshune laha ya nga xivoni kama lowa nge o e a kwala ku chela mato ya ku xinyava xo kaba a nengele
1: ya
0: uya
1: yowe
0: yamiteka lana a jakabeteka kuma swaku ximanyile a nengele uya
1: hi xona
0: vase vata va tata fikele va ta kuma swaku ha a khomiwini ando vase vona u tiraka ku hitlhupha ku humelela yini ni kombela rivalena ni rivaleleni machi loko mi lava ku ni dlaya mi nga ni dlaya ni li noxa ri kaya mina noxa la
1: hi vanyingi
0: ni mani munghana wa mina n'wa xigenge la a mhaka leyi se
1: wa lukeliwa munhu wa
0: famba hi lavetela yena mi ta ni dlaya phambeni ka yena wo mi ni dlaya na yena loko va lavetela n'wa xigenge loko va ya va ya fika va ku enkarhi wonkela kuma swaku ha a lexiyana wena mbyaya xi cela nkele xi heta ku cela nkele xigama xi nyama phakati
1: awe
0: xi huma xi famba na xi ya cela kun'wanyana ku xi huma
1: xo honetela xifamba
0: hi lexiya alahayana hambi hi xona xi naka ku tshama loko yi chaya
1: hi swona
0: puriki loko xi ya xiya ku hlaya xi kuma swaku kanunu
1: he wena
0: na xi huma loko xi ya ku kuma leswaku xo hi xona xi ma hetelaka leswi a xi ha swi
1: khumbomisi
0: va lava n'wa xigenga va mi kume havo karala ku va ku va kwapa n'wampfungana o tsutsuma se a hamba na mphelo mejimu wa ku hambana ni swiharhi swin'wanyana phela n'wampfundla a nga ha twani ni swiharhi swin'wanyana lomu khwatini
1: hi mhaka leyi
0: hi mhaka leyi
1: he wena
0: a sangula a dirabarela hi swilo swa swinyingi se a dirabarele hikwalekeri xiharhi lexi a xi vonaka yena o bajuvani
1: he wena
0: se hi leswo mzaya ya ndzela ku kongometa swona nkaringani u hela kwale to phu nkaringani
1: hi xona atesawu va gwarda tivonelani mumu yingelile vhovola loko a mi koka ndleve mu ta wongiwa hi pawu ni bajiya mu heleliwa hi ntirho hi nga yingela n'wan'wamanimani n'wamhunta swona a nga heleliwa hi ntirho n'wafena a nga heleliwa hi ntirho hi mhaka wulombe byinene ntre wa swi vona hi swona vhovho hi swi yingelile ku hi phamelile hi dili hi xurhile kambe ka ha chota switsanana leswaku u nga swi tshokovetela u byela vayingiseti swa ku i ndondzo muni leyi u yi bekaka ku nkaringana lowu
0: hakunene a hi yo leyi u nga yi civuka wena umhaka mzaya a dyondzo u yi dyondzisaka nkaringani hi nyingi u nga kuma munhu loyi a lavaka ntirho waka kunene ku va ta wu hlayisa u nga mu tekeli henhla ku veta ni loyi a ta wu hlayisa ntirho waka kunene u nga kuma munhu loyi wa ku nga na mhaka i wu xofara ntse hi loyi u nga ta mi nyika ku ntirho ku ntirho a ta teka a tlanga hi wona a vanyingi mintirho a va yi hloniphi va tlanga hi mintirho u mu pfumelela ku va a tatama mu wonelele hi yena hundzukaku a ku yivela u mu pfumelela ku va a tata ku pfunasa ku tirha hi yena hundzukaka a ku jikela a ku dlaya xa kutani ku laveka ku mexemuheleni a ku ti wonela mara munhu a ku nga ta mi tiva leswaku lweyi na mukacha wa munene lweyi a ni mukacha wa munene a swi vevukanga ku mi tiva munhu hi matihlo ya nyama ku mi vona
1: eh
0: nada amunhu a tiveka hi mintirho leswaku yena a tshamise ku yini.
1: Hi xona.
0: Se ku laveka ku ka hinkwabyo hi le na makwedala.

0: xijula ka ku misava leyi hi xixa kona
1: wa swi vona
0: hi swona
1: hi leswo mi za hi lava ku kongometa swona hi hlonipheni mitirho leyi hi yi kumaka a hi hlonipheni avalungu va hina hi tlhela hi hlonipha na hina hi xihina hi ta kota ku hanya vutomi linene
0: nakunene
1: hikulu ku va ku a hi tirheni a hi tirheni hikuva loko hi yala ku tirha hi ku gamula kona hi ta lava ku hanya hi ku yiva ni tiphoxi hikwalaho ka ku yiva laha van'wanyana va yiva va tlhela va ni ku dlaya vinyi va mimiti leyi va ya ku va ya yiva a yiva tlhela a siya khombo la mutini a luzisika ngaki wawo se hi yo sabotage yoli a yi hambananga ni yo ni yo mpfungelo wa ku ya ka mati ku tlhela wu hlamba munhu wa ku a ku yivela a tlhela a ku dlaya i gurupu yin'we ndzaya a nkarhi wa wena u va nyika vayingiseti leswi u nga va phamela hi le baronsa
0: nakona wa swi tiva leswi u nga khanela hi ntamu u nga madala hi swona a nkolo wu womile u sungula hi to byela muchayi wa muvoneleli wa michini a hi nyika switsanana leswi hi ta ku hi ta kota ku nwanyana mati a swo wena vofu
1: swo wena.

0: tsakuka loko amkhoma khoma wa michini a hi hanani switsanana hi ta kontinuara kumbe hi ta ya mahlweni ni nongoloko werhu wa nkaringano wa nkaringano nkaringano wa nkaringano vovo
1: nkaringano
0: wa nkaringano
1: nkaringano
0: vovo ni ku yingela u khanela hi swiharhi a tolo ka masiku wena vovo a ku nga na xiharhi ni xin'we lexi xi nga hanya ku xona xi ta huma usiku xi etlela nhlikanini wa swi vona wena vovo ku ni matuva tindlazi mabokodwa swi nyingi
1: swiharhi
0: ku tala ka swona kambe ku ni xiharhi xili xin'we lexi xi nga gama xi kumeka antiako xi ta huma ausikwini aleswo ni khanela hi nchumu hi xikhovha a xikhovha wena vovo i nchumu lexa ku u nga va madala loko u xi vona u tiyisile ho xi chava u lexa loya hambi xi joha hambi xin'wana tana loko xi xi vona xikhovha xa chava
1: hawena
0: a mhaka ya sukelelana wena vovo khale ka kona koloko mhaka leya hosi u nga yi vulavula le ku ve ni nhlengeletano hikusa ka hambi impreza phela loko ku nga na murhangeli a swi nge fambi bayana
1: hakunene
0: se yena n'wan'wan'wan'wan'wa xikhovha a tibyela leswaku yena kumakulukile a ni mavoya a byela tinyonyana kulobye leswaku mine hi mine ni ta ka mfuma hikusa ka mani vona mine ni ni timhondzo a timhondzo muzaya a hlaya tindleve letiya se a swi nyanyani wena vovo tanihi laha u tivaka hi kona a nchumu xa ku tswaliwa hi tandza phaxi na tindle ta ku voneka se loko swi vona.

0: tindlevele ti azi le toti mondro ka kunene
1: ya wena
0: se a yene ne loko ata va tshameka xithamo ave no khinyavetsi
1: mm
0: a loko dzisha hamba xikalara ati nyonyana leswaka ati langa kone ti amuhamba massage
1: ewe
0: loko ali kosi bune ndata ku massage mashaka kona sibedi se se ku dzimwana alaka ku hamba massage laya kuteni vagware la ku loko tsiko ku dzavu u khutrihela u ta biwa nchumu tshe u tlhela ya puniriwa se ti hamba ti nyonyana leti a ti tirha holowo siku dzin'wana na dzin'wana swi kala swi famba hi ku lamutlha ku ta nghena lava muntu ku ni nghena lava muntwani ku ni nghena lava se va tirha va nga nyoxi laya hi ku ku khinyavetsiwa loko ka ku hi phela swa hi karhatela wa vona a ku pfuka wa nyima wena u gwarida ra munhu kambe a va byele leswi loko mu ni hamba massage lawa a se ni henhla mu nga tlhasi nhlokweni hi ku saka mu nga tlhaviwa hi timhondzo wa vona mhaka wena vovo
1: hawa
0: se va tshama laya a lava u gwaridara loko u tshika u lelemeta voko ya va ku heyi wo khomiwa u la u khoma nhloka n'wa hosi wena u swi swa ku ta ku ni timhondzo laya a nga ku byela a wu swi tivi swa ku na wa pfumeli u yo ya khatisiwa se va tshama va nga rhulanga a vhexi dzrin'wanyani swi fambe mikama ku tala wena vovo a vhexi dzrimbenyani ku yo humelela leswaku ku xikalariwa ku ni nyonyana liya ya yitsrongo liya ya ku i ni fati complete i ya ntima yo ni mabachi yako ya ntima vongwe mantengu ni nyonyana liya ya ku a mabachi yako ya ka xitanyu ni xigongondzo hala ntshaku va le i lexi i hamisana i nyamangondzwana
1: a bokodo
0: e-e a xa xikulu lexo
1: okay
0: se va famba xikan'we va va va tlhasa va tirha leswi nga vanhu va ntamu ke he va ya va tirha ku tlula a vanhu va ku tala swilo swa ku tala masiku ntshaku
1: hawu
0: wa hosi loko a tirheliwa a tirheliwa ha a wu rhongo byi kalaka hosiwana vovo byo muteka a khotrihela swa ka wa khotrihela ku ve lavaya va pfa va languta ku dya ku twa swa ku heyi a munhu ye loyi a hluphaka vanhu lweyi i nga va loko swi ku yini ha va tirhile siku odro va tlhela va famba ku ya ka tlhasa siku byin'wanyani xikala xi li xavo vo ya ta ni xibotorwani wena vovo xa xisochwana wa swi vona loko va tlhasi layana se va vona a va lava va gwarida ra ka vo loko va tirha la a mi kwehleta ku heyi nga kumanyana ku kahlula u buya purike n'wa hosa nga tshika a pfuka u kuma timhaka wa swona a loko a famba sina ya ku kacaku va ku heyi a munandi wu kona pepa a ta buya e ya wena wena u bon ni yeluya nyikiwa ha swo hi va kumeli kona rot va tirha va tirha va tirha va tirha swi famba siku lebyi va chayisa siku dzrin'wana futhi siku lebyi nga xikala xavo va va teka xo ximehlwana lexiya va nyika va gwarida lava ku hi jikaniseni ya munwanyana kasi loko va tirha loko va vona swa ku n'wa hosi a khutrihelile a vo lelemeta mavoko va va kamba kwalaya ka timhondzo laya ni le va dya ku kholwa loko va ku va kuma ku ha a ku na limhondzo
1: ya
0: wena vo sungula ku mu rhuntlula kwalaya a biwa swa ka wa biwa a huma hi xanela a hlongolisa a loko a tinyonyana kulobye ti vona swaku e n'wa hosi wa biwa si loko u nga va khombe vanhu va tshama na va ku nyenya vo vhela va linyara a biwa leswaku a biwa tsutsuma ya ku nhovi na ku swi valandra a suka ya ku ka nhova liya wa yi vona nhova liya ku ha usiku nhlikani ku endla swangi usikwini se va tlhela ya tshama kolomuya wa swi kuma a teni namuntlha ni leswi a xikhovha xi kumeka xi huma a wusikwini a nhlikani a wusikwini anhlikanini a xikona loko xo tshika xi voneka wa vona xinyonyana xo xa nyamangondzwani lexi a loko xo tshika xo hi madzaseti tali ka ha vonekela xi voneka ka n'wamba va xo xi twa xi drila xi ya xi ya hlongola xona wa yi vona mhaka se a wu hosi bya n'wa xikhovha byi helela lano wena vovo
1: anta ama avidu matu ati agora no ten dirigent
0: no
1: hawe
0: no
1: ako mantengo abalile tsakomeka chaveni mababa ete monzo mavoya
0: hey is
1: hawe anko kamzana kodwa
0: se ankaringana wanga lowu ungani kufuma ka ku chavisela onyima gola leswo ikhanela nwa xikhova kuza se afamba hlika ni afamba usikwini
1: eh
0: a xikhova wena vovo e xijohati inkulu wa munhu e xihlangi basha va xivona nga kona tiselaka vuchava kuve nyanyani normal ku fana ntimbenyana
1: basi
0: makati mozo leti takasa ya ngena ti no a madururu a huma usikwi a hlika ni a usikwini wa swivona wena vovo
1: Nkumbulisa matimuni nga mazwe siku lin'wanyana a Radio Mzambiki mzaye.
0: Eh.
1: Ma vulavula hi diamini dada. Diamini lweye.
0: Wakuda.
1: Aye.
0: Unga khaneli yena lwe.
1: Na na tawe ha fanele ni. Ni xo xikova. Nda vale ka nzima yin'we.
0: Hi swona.
1: Eh mzaya kumbe wani tshwane ta ku va hlamisela ka va yingisethe.
0: Eh vone to hlala swaku tani hi la munga yingela kona. Leswo njha ku bandleve ngopfungopfu ti chef lo muma impreza u chef ku saka kula ku antirweni he ni ku xihlonipho se ku ti chef leta ku loko ti le ntirweni ti khinyaze meza avatirhi ku lobye vatirhi vandluluka nhloko vahambetela swa ku lexi vatekile xi vateke ya impreza hi ku njhaka ahansi ku kumeka swa ku vakutala avahana impreko se loko va switsumbula leso vatirhi va nga hatiri bewe chef va ta ku hlongola eku saka patra wange pfumeli leswaku wena hambetela swa ka swingeso para impreza yiwa ku jeka hi tivana u chef si kambe tenku switwa swa ku hi vanhu nkwerhu hi vana ku lobye va ntirho
1: ha ku
0: vona wena vovo and mambo
1: ya kensilimza
0: eh
1: a tsamba hi swi kumi
0: hi swona
1: loko andleve hi rete la hombe mexi mringeni
0: nakunene
1: ina ka mzaya a swi swa Radio Mzambiki ngwa swi famba mi nkarhi
0: leswi ni swi tiva ka mina
1: se wena ma rete ya ku kare wa ku henga ha tsatsiya ka va ka muyengisete nga ha tsatsi
0: hi
1: ta kota ku nyikela michini ka vana kulori
0: a lexi ni nga ta hlaka xone wena vovo hi lexi a mavoko ye rweni va musambikana mapfulekile leswa ku hi amukela vana kulori lava kumaneke ni xikumakumana a Afrika wa dronga wa swikuma vamakweru an'we hluphekanga n'wini buyani kaya munga ji ufana Thomas ukholwa ku swivona a munhu lwa nga hlupheka hi lwa pfumalaka kaya n'wini muni kaya muni musambiki wenu lwi buyani
1: hakune
0: ni tlhela ni mi byela swa ku loko mi lila kaya la hi nga relaxani kumbe ku rela xara ad amefume mbidri ta donza swa ku heliyina swinga ta gamisa xilishi muta tlhela mthlela munga riskeni u swikume fuko khoma xikomu ya mashamba u ta disa vatrongwana ni ndangu wa ku hinkwawo a u tomi byinwa kuna lebyi beka ka maleni swa ku loko hi famba hala hi ta dlawa hi ta tlhela kuma byimbeni hi leswi ni nga dya ku tsatsiya swone ene va musambikano a hi va yamukeleni a va makwerhu lava nga ku hluphekeni aleso wena vovo
1: nkese kensile mzana mina uni elekela swo sweswo
0: hi swona
1: ho ya swo ka hayi vuyani kaya vuyani kaya mi tsika ku xanisiwa ya mwana mwana wa ku tiwela ku nga ke ku veni rhumbe manje loko akhumbula vito hambi loko sa famba khani anga ha swi khumbula vito la rhumbeni ka yena va ta mfikisa ata swi vona swa ku agoka size mani hambi xin'wana na xihume xi twaliwa xi nga hina nchumu mazi Shigame cha ndzuluka xile xipfunze ati ngamule tivange tingamule tivana swinga twaliwa swinga na nchumo wena mzana
0: hi xona
1: mfokala rikhalaka rikhala swinga na nchumo loko se tsuka ku sa mwana mwana twaliwa nga na nchumo ava vuye vanga na nchumo xikwembu ta ncha ndlela hi vona ani mambo mzana hi varanzi wa vengiseri fikelo gamwe na nangono ko wan karengani wan karengani ivensa kukulu loko mu yengiseti we lombele ntsotso ikhelela halana valelisa vafambisi va nangono ko wan karengani wan karengani mafambani sati kugweveni nga gentifeni Bende aina yana kwa laka tungwani kambe tavana yana kama nungono kwa itaka Mariamu Ibrahimu kamchini Heriki kumbe ngama jamala temba kutira kautene Hito majambu manene Uyengi setuti nene tuya minungono kwa ya ranza kwa ya alanza kwa ya radu msambiku kwa afika mia nonti Deji minutu punga ringani
0: Shaina iurongo ajajamu
2: Nietilikutwa nongoloko garingani wankaringani

Mwisetwa Radio Msambiki emisora provinciali ya Gaza kulosa lipelile ayene kama hongo ya usiku mtlai Fernando Mukachwa. Afumu wa shunzeni cha kama singira uchu nsa kuveni kunga dlawa shahari sha kwate sha kuleva leshwa ngaka hasa hasa kama siku ya ugamu shanga karishu dumela amiganga ya kwambana ambana kama gangalo wa shunzan kulu Gaza kufulavuli wa iti ngonyama niti misi shuma kanzeni kashitanero sha limpopo shiva shifamba famba lumo amintini lumo kakurisa kona ashe hari shifeka amangwene automela shitsungu. Murangeli wa shunzeni chele kama singira avula kuveni hikambe ima kambe ya kutana kuzamuile akubalekisa ashari leshi kambe kama viki manga hunza shijile amune wati homo nimpongola imwe la shikata kashanga kote kikuveni shikumiwa. Kutane loko kuchukiwa ama tsamele lawa Sergio Costa wala lesha kuhambi leshi shona shingani lisima kushaisa matsamele ya ntumbuluku shifanila kuglawa hikuwa shivangaka asa asa amigangini. Leshunzeni cha Gijani kukare kulanziwa antiro wa kuhlola amiganga leyi n'hweti ya Agosto ataka ingata khumbiwaka hi makungu ya kuphakela ka minchikitelo ntirho wa kona welana ni kubalisa ka mindyangu kuveni ku tativiwa antsengo wa yona ingata pfuniwaka hi minchikitelo anga makungu lawa makhwembaka a vanhu hinkwavo. Murangeli wa xobyana xa wansati ni mahanyelo xifundzeni xa le Gijani a tlhamisela leswaku ntirho wa ku yavela ka minchikitelo wu ni nkongometo wa ku pumba a ku phalala ka mavabyi ya dzedzedze hikwalaho ka ku tswalana ka tinsuna anga tona tivangaka a mavabyi lawa ti tswalanaka hikwalaho ka ku hlenga ka mati ya tindhambi ni ya timpfula tama gindla mbeva. Guilhermina Samson a tivisile leswaku u luza ka michikitelo ku vangiweke hi tindhambi swi hlengela swinene ku vanga a mavabyi ya dzedzedze laha andzeni ka lembe hi nga ka lona xifundza lexi xi khomile a ku tlula 5,514 wa timhaka ta mavabyi ya dzedzedze hi ku hambana ni ntsengo wa 204 tivonekeke a lembe li nga hundza. Xobyana xa udayi a xifundzeni xa le ntsongweni ka Gaza lembe hi nga ka lona xi khomile ku tlula 204 ya mavabyi ya nkohlola kusukela Janeiro ku ya fika Mayu ka tona tinharhu ti khomiweka vatsongwana. Tinhlayo leti ti kombisiwile hi murhangeri wa vaongoli loyi a tlhamiselaka leswaku nomu lowu ku karhi ku endliwa antirho wa ku daha a timbabyi hi ndlela ya mpatsano. Antony Wati a tlhamisela leswaku mavabyi ya dzedzedze ma nga dahiwa loko mavabyi lawa kumbe loko amvabyi a xixima a milawu ya madahele hi ku phuza a murhi hi ndlela yinene. Wati a tsatsiya a mindyangu hambi ni vanhu va hanyaka ni mavabyi ya nkohlola kuveni va ya kambeliwa leswaku loko va khomiwa a mavabyi lawa hi ku hantlisa va ta kuma a ku dahiwa. Nhlangano wa mimovha ya ntleketlo ka Gaza, AstroGaza, wa tiboha kuveni u ta khatisa hinkwavo vatleketli va maxapaseng va nga ta hakelisaka a mali ya ku tlula ikalaka i nga bohiwanga lomu amadoropeni. Maka ivuliwa hi Adinaldo Mabot xirho xa ku onelela ndzeni ka AstroGaza hikwalaho ka kuveni hi makhambi ya ku tala ku paluxiwa a timhaka ta ku hakelisaka mali ya ku kala i nga si na pasisiwa ndzeni ka marota ma nga kona ndzeni ka doropa. Tanihi ku vula ka Mabot, hambileswi huvo ya ku vonelela a matirhelo ya mfumo kancayincayi i nga pasisa tipresu tintshwa kambe tona a ti se na sungula ku tirha, a tlhamisela leswaku mutleketli mun'wani ni mun'wani a nga ta engeselaka a mali i nga si na tivisiwa hi nawu ni ku paluxiwa hi AstroGaza. Gaza ata khatisiwa. Swirho swiumbaka a ntirho wa ku khawutela ka mavonelo ya xitshungu ndzeni ka mabulu ya mpatsano ka Gaza swa tsatsiya xitshungu ku veni xi hlengela swinene ka ndhokadokisani lowu se u nga ka xiyenge xa ku hlela hinkwawo mavonelo ya tinhlokomhaka leti se ti nga tlakuseliwa. Murangeli wa ntlawa lowu fambisaka a mabulu ya mpatsano a rhumeriweke ka Gaza, Albert Masie, wa tsatsiya a miganga leyi nga ta khawuteliwa ku veni yi tlakusela a mavonelo ya ku hambanahambana lawa ma nga tisaka a nhluvuko wa tiko. Albert Masie a vulavula hi mvulu a doropeni la ka ncencayi ka ntirho wa ku haxa a xiyenge xa vumbirhi xa ku vekisa hinkwato tinhlokomhaka leti ti nga kombisiwa ka xiyenge xi nga hundza xa mabulu ya mpatsano. Kasi a mintlhangano ya ku kala yi nga lumbixi mfumo i kombisiwaka hi Filipe Mhanjani ka Gaza i tsatsiya a xitshungu ku veni xi hlengela ka midokadokisano leyi ya ku tisa a ku rhula atikweni. Mukombisi wa mfumo wa ntsindza ka Gaza hi loyi a tsatsiyaka lavantshwa ku veni va tinyiketela swinene ka ta mintlangu ya ku tiyisa miri swa nga ndlela ya ku tlakusela a wutomi ni mahanyelo manene ku huma ka minkhuva ya ku biha i hoxelaka a wumundzuku la vona. Tsatsiyo lowu u endliwile hi mugqivela loyi a xifundzeni xa le ntsongweni nkarhi ku nga landziwa a mapalisani ya bola chapu chapu kumbe laha ma taka ndzeni ka minkhuvo ya ku xavisa a mpunga ni nyama. Hikwalano hi nkarhi wa kona Jai Mineto a kombisile leswaku mintlangu ya ku tiyisa miri yi ni lisima hikuva i yaka a wu munhu yi byala a ntlhangano a migangeni ni mahanyele manene.
tani ekuvulaka murangeli lwe loko vantshwa va kumeka ka mitlangu ya kutisa miri va humaka minkhuva ya kubia laha va dzalaka amoya wa kurula atikweni mwingiseti lawa ave mahungu ya usiku hi emisora provincial ya Gaza rendzela man'wani hi nkarhi wa ntolovelo hambilosa lipelile.

Gamu ya Patrice Lumumba. Hi ugamu ku seketeliwile Joseph Desire Mobutu loyi anga kumiwa tani mun'we ntsena loyi anga rhangela a kurhula ka tiko leliya. Loko a fikile ka vuhosi, Mobutu a cincile vito la Kongo ku va le Zaire, a tlhela a cinca vito lakwe ku va Mobutu Sese Seko. Hi lembe la 1991 a pfulile mukhandlu ku va ku ni mavandla man'wana ya politika, laha Mobutu a nga pfula mukhandlu wa Demokrasia, laha swi nga endleka hi lembe la 1998. Nakona ku vuliwa leswaku aka ku pfula ka mukhandlu wa Demokrasia ku ve ni ku simekiwa ka vuhosi ka Kabila. Kabila a tlhelisile tiko ka vito la khale la Kongo. Mobutu a luzi vutomi ku balekeni. Kabila ndzhaku ka malembe manharhu mfumo wa yena u soliwi ngopfu swinene, laha a susiweke vutomi hi masontshwa ya yena.

Salama, hi dunia vunanga bya gegege leri mina Kaitani nga ri kona laha xikarhi ka hina kambe hi leri ke tshomba ri siyeleke i vadyi va ndzhaka ya vutivi byake ya mintirho yakwe ke Jean Paul na Neymar i ndzhaka yin'wana leyi hi hawula ka xilulu xisiweke a fani mpfumo.